0: and Zayasantin. Zayasatinin. Yun. Kanang mga matang sa mga compounds ka makabuhay ginagamit na exclusively para sa mga mata o sa taas nga level sa antioxidants nga naa sa native purple corn. Aba makapakunhod na sa chances or sa risgo para ma-develop pa o mas makabaton ta og mga serious nga mga diseases sa atong mga mata sama sa cataracts or macular degeneration. So kinahanglan ba mga butaan na? Siyempre gikinahanglan sab nato ang native purple corn. Samtang gina-satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape, aba, kampante ka. Nga maalibyuhan ang imong balatian, matabangan ka nga paprotektahan ang imong kalawasan, pinagi sa native purple corn nga makuha nato kung kay usa ka na sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat ng bonggang-bongga and syempre sa itong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Ay, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon sa Tambagi ko, Lady Battle. Din kagani atong nabati ang kinatibok ang chapter 1 pa lamang sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Mayani. Siyempre, wa pa mi end dito. Mo nang sundan na itong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, itong hisgutan o glakbita na itong nabati nga drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot sa pag-smile, kamakabuhay, dako kay nagikatabang para positibo tang tanan sa pag-atubang sa itong adlo-adlo nga pagkinabuhi bisan pag doon natin mga problema nga muhasmag na to everyday, di ba? And God bless us. Anyway, Mayani, nindot imungan, Mayani, ay, murag serena, charot. Anyway, salamat kayo sa pagpadangat si mong kaagi do, pata matapos sa pag-feature sa tanan, pero kung basihan na itong chapter 1 si mong kasaysayan, dili ilalim, no? Dili ilalim nga kita, anak ta sa ginatawag nilang pagpakasa, labi pa kay ang imong mama di ay kanang kerida sa imong papa, so illegitimate ka niya, ginatawag ka sa mga uban nga anak sa putok sa buho, anak sa liking kawayan, inana, bastarda and everything. Pero naninguha ka, naningkamot kang ikaila ni mo imong amahan. And ako nasabdad nga katong chapter 1, mo ito'y una ninyong meet up o sa inyong panagkita sa imong amahan. Pero ingon sa dili ka welcome, dili ka dawat, murabag, dili nindot nga ideya ang imong pagpakita. Pero parang ako, ang leksyon nga ako nakatunan sa chapter 1 sa imong kasaysayan, kung unsa atong gustong ipahitabo, labi na kung dili na illegal, dili na sa, dili na dautan, go for it, no? Buhaton gid nato, panindigan natin, especially kung atong tumugtuyo para sa kaayuhan sa atong kaugalingon, para sa tanan. Kay in all fairness, anak gyapon ka sa imong papa bisan anak ka sa gawas or anak ka sa pagpakasa or whatsoever. Anak ka, nakikatungod nga ilhun niya, nakikatungod nga maila-ila ni mo siya, nakikatungod mong duha nga magkabanding mo, pero ang pangutana, parehas ka mo og kining goal para sa usag-usa. Pareha ka mo gusto, no? Pero at the end of the day, what matters most, labi na sa chapter 1 sa imong kasaysayan, kung unsay atong gusto lagi, kung dream nato na, pangandoy nato na, buhaton gid nato para sa kanang sustainable development, para mahatagan na itong katagbawan at itong kaugalingon, kaya nahatagan matag-higayon nga buhaton o isulti na ito ni usa ka butang o daghan nga butang, pero kung di na ito buhaton, basig maura na itong mahayan sa mga umaabot nga adlaw. So, maunang ang buhaton na ito ang tanan, labi na kung di ta makatunob o katungod sa laing tao. Buhaton na ito, kaya nga itong tumong magmalipayon. Dili ta masayop, ana. Okay? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Maraming salamat ang bonggang-bongga. And syempre, ayaw kalimot, kamakabuhay, sa atuang espesyal nga mensahe karon.

0: matod pa ka makabuhay sa tuang espesyal nga mensahe ang Ginoo na ay hangyo nato. Kung nahigugma ka mo nako, matod pa niya, tumana ang ako mga sugo. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 14, versikulo 15. Samantala ng bonggang-bongga, ayo kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay? Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: 93.7 Heart FM Time. It is now 106.

0: grabe na kainit. Hapit na mga manakong trabaho dito sa uma.
1: Ron! Ron!
0: Oh, uy! Sinong Leo?
1: Ano? Ay, dali dali. Dool dali, pasilong sa dali. Grabe na may mong pagpananong din ha. Ano mong anar ko no? Dali dali. Sabay na lang tagpaniod to.
0: Nanghagat si Nung Leo ang paniod to. Ako sanin ko anong sidling na ako. May nalang ni mga okra. Mapoy mga sidling sa bayabas. Hapit na ako niyong mamanagtanong. May nalang labay ang pila katuig. May nalang na yung mapaabot.
1: Rod, dali na Rod. O, manara ko nung. Ay, sabayin na lang ko sa pagpaniod to na ako dali.
0: Nung wala mo kakadalag balon nung.
1: Ay, hibalo ko nga di ka tigdalag balon. Kaya mo paulik ka dito sa inyo ha.
0: Lagi nung, kay ang akong igagaw, nanganak ang asawa, unya, kinanglan po nga, sabay na lang ko sa ilha dito sa pagpangaon para kung usinara dito, amore mo makaon. Tipid lang inong.
1: Ay, ayaw na lang pagpauli. Kay akong anak nga si Laura, mo manhito diri magdala og dugang pagkaon kaya ako man itong giingnan nga pagpaapas og pagkaon pa diri kay naa si Rod kay muuli manggod ni sa ilaha kung tingpaniod to na.
0: Pati ako nung imun akong gisakop sa inyong budget diri.
1: Ay, sige lang. Malipay man kung daagog ka, malingaw ko. Laay kayo nga mukaon taon niya kita rang usan si kay taghangaw-hangaw. Mo'y makita na ito ng mga tinanom, mga langgam. Maya, watay ka istorya. Diri na lang ta.
0: Lalaki, sige no.
1: Karong taon-taon lang ha kay paingon na turun akong anak si Laura.
0: Ah, sige no, sige no. Magpaabot lang ko no.
1: Masige, gutom na ka. Na may gamay na ako rin nga pagkaon para paniod to na ako ni. Pero ikaw lang, ikaw na ni oh. Kay muabot na turun si Laura.
0: Ay no, magduhan na lang ta. Makaya pa man ako.
1: Nala, sige. Ah, nana si Laura.
2: Tay!
1: Ay, Laura, dali, dali, dali.
2: Ay, pasinsa kayo tayo nga na langan kong gamay.
1: Ay, wala problema. Ano ang kauban ako mo ni si Rod?
2: Ah.
1: Mauning giingon ako nga hati ko og dugang pagkaon para paniod to kay ako na lang librehon si Rod kay di man gundi magbalon.
0: Ah, may unto, Laura.
2: Ah, may unto sa Brad. Ah, pangaon mo. Ay, di arang tubig, tay. Ah, definitely ito nga kwantay isda. O gisabaw po na ako nga isda.
1: Ay.
0: May pakanong kay nanay makatiman sa iyong pagtrabaho diri sa atong umah.
1: Ay, abin ni mo, Rod. Duhan na lang po mi sa akong anak.
0: Duhan na lang mo?
1: Oo, kami na lang sa akong anak si Laura. Nga naasa balay niya siya na magkatiman sa ako kay ako di amang ko sa uma nga mao imong panginabuhian unya mao na nga siya magluto o paglabas sa akong mga sapot kay ba naman ko'y asawa dugay ra nga mi panaw in town akong asawa edad pa ni si Laura og 14
0: wa ba kay lain anak no
1: ay naay magulang ni Laura pero tuwa sa Cebu nanginabuhi po din town lalaki duha ra may akong anak kini si Laura og si Anton to asa Cebu.
0: Ah,
2: sige na tay, pangaon na mo tay.
0: Oh, Laura, dali, pangaon ta.
2: Humano ko na ni Anton, na ni Anton daan ko. Sa tip pangalan ni mo?
0: Rod.
2: Ah, Rod. Ako si Laura.
0: Sige na, sabay na lang tayo pa ni Anton. Parang bibo ba?
2: Sige, sabayan na lang mo na ako tay.

siyon sa ako higda dito sa higdaanan, wag yung kakaktulog. Si Laura ang nasa una-una. Ay, mas maayo ka. Nga ugmat, wanto ko ilan nung liyo. Mubisita ko siyang anak. Total, di man kumantog umat. Pakulay sa ko. O si nung liyo, basinog siya rin man to siyang uma. Ako di lang sa ko, pakulay sa ko ugmat. Mubisita ko sa ilang balay.

0: Diyan ako. Napakasinungliyong. Ayo! Nong! Nong Leo!
1: Kinsa na?
0: Oh, wala galing si Nong Leo. Tinguro ni Laura.
1: Oh! Oh! Uy! Rod! Nakabot na ka din sa balay.
0: Mayong hapon. Nasi tatay ni mo?
1: Wala. O niyan pa itong mga lasays. Ibalo ka, umot kayo ito perminti dito sa iyong trabaho sa uma. Kasi karang makabot siya ito, usay malasitihan pa. Mabalaga gani ko.
0: Mauba, o oh, tinubi daw na magabihan si Nong Leo dito sa iyong trabaho sa uma.
1: Ah, ibalo na kanya ng idara na. Ang si tuyo ni mo?
0: Wala, aglang. Sa tinod, ikaw ang tuyo.
1: Nakituyo sa mga importante?
0: Para sa ako importante, pero walang, gusto lang ko mulaag. Gilaay ko sa balay. Ano na ako nauna ko nga mulaag ko din sa inyo, ha?
1: Ah, dali, sulod. Dali, dali, Rod.
0: Salamat, ha?
1: Ah, ang samay mo, ha? Mga pika?
0: Ah, ayaw na siguro.
1: Magkuha na lang ko, hindi lang ko angay mga tana, di mga kamasakitan.
0: Salamat kayo, ha? Pasensya sa disturbo, ha?
1: Wala'y problema. Kanilang ka, mag-usap kong kape. Kanilang.

0: Ar, si Tutuyo ni Mar.
1: Abi ni Mar, nalipay kay ko nga nagkailat na kagahapon. Kanya, enjoy kay ka ba? Ikauban sa paniod to. Nakaingon ko nga, dili ka grabihan nga pagkababae. Kung samay ko, grabe-grabe ka ng garbosa? Amoray nga na ba? Nya, may kay ka mutagad.
0: Lisod po, mayo man mga tao nga nasa akong atubangan, labi na ikaw. Lisod nung magpakita kong kamaldita.
1: Pero si Lord, bubutan nyo ka, makita na ako sa imong mga mata.
0: Salamat.
1: Narabay ng uyab ni mo diri, basin og makitan ko diri nga naay mong bisita nga lalaki.
0: Wala problema, wala may nanguyab sa ko. Sa suok na lugar, tuyoon.
1: Abi ni mo, Laura, bisan unsa ka suok sa lugar, basta ang lalaki na importante nga tuyo kanimo anhion gyud ka.
0: Pero sa pagkakaroon wala pa.
1: Time pa. Mao na gyud ni akong plano. Bisan pirmero pa tam nagkaila ka dito sa sauma, naghatod kag pagkaon sa imong tatay nga nakasabay ko sa paniod to. Siko paniid sa imo si ug siplat. Ibati gyud ka ibog sa imo ha.
0: Rod, ikaw nagara-gara na sad ka. Ibalon ako sa imong plano.
1: Lagi tinuod ang ako ha. Gusto na sad ko maminyo. Humago kay balo nga naday tinaguan si Nung Leo.
0: Unsa ka tinaguan?
1: Ikaw good. Kahapon pa ko nga nakita sa imo habaya.
0: Sige na magkukadto dito, maatulan lang ha. Wala ka. Kay ngon ni tatay, usay tag duha ka adlaw na nasad ka manto sa umani mo.
1: Oo. Sa pahuway ko, labi na grabe ka init. Bahuli ko sa kadlaw, duha ka adlaw.
0: O, matimingan po nga. Manto po ko dito, maghatod kay tatay yung pagkaon. Nga wala ka. Katulang na timingan nga naa ka.
1: Maugani. Siguro, sugo na sa kahigayunan para magkatagbo atong dalan.
0: Nga naman taraw?
1: Dugay na ko ng itag babae nga para sa imo ha. Laura. Laura, pwede mo manguyab sa imo ha?
0: Bago lang ta nagkailang, gagahapon lang niya manguyab na nga karon.
1: Maura man siguro. Importante nga na sultin ako akong tuyo sa imo ha. Napaka ko'y pag-asa.
0: Bago pa lang tarod, wala po kay feeling sa imo ha. Kaya nangalit ka.
1: Maura man siguro.
0: Sige lang.
1: Makakatunra ka sa pagmahal diri ka na ako. Umubati o gugman. Para pagpauli na ako, balo na ako ang kalibay. Tungon sa imong pagdawat diri ka na ako. Wala ko'y tulog kagabi eh. Sigo na ako na sa imo ha. Murag sugo na yun sa kahigayon na laging ang magkatagbo atong dalan. Para sa atong duha, para mahimuan og relasyon, paabuto na akong imong gugma.
0: Sige.
1: Tinood ka?
0: Oo.
1: Salamat kaya. Pwede makawid sa imong kamot. Salamat kaayo. Para sa kuha, ikaw na ang babae nga dugay na akong gipangita. Wala na ilain.
0: Ako ra ka, masinong makita na po kaglain, imo na akong pulihan.
1: Dili na may tabo. Ikaw ra gyud ang babae nga akong higugmaon. Promise. Amigo kay mi ni tatay nimo. Girespeto na ko siya. Nya tapos dili ka na ako seryosohon.
0: Tinawad ka? Oo, lagi.

0: Tira lang tama ni hapon, ha?
1: Oh, sige. Mas ganahan ko mukhaon nga naa ka. Sila, mubawi rin ako sunod. Ako na po'y manghangad sa inyo ni tatay ni ma.
2: Laura! Laura!
0: Naras, tatay. Matingala gito karon nga naa ka dire.
1: Sige lang. Diarbit ako sa lingkuranan.
2: Laura!
0: Tay, dira ko sunod, tay.
2: Dawatan sa ni mga gulay, be. Dawatan sa kay... Nanguha ko gulay man na lang itong masubak-subak kung magtuwa kitang isda. Oh, uy!
1: Anong may gabi, inong? Sakto yun yun ni Laura nung nga tag-alas 6, alas 7 na ka makauli.
2: Time pa akong pangutan na ngarong niya ka diri. Nga ako rang anak mo yung sa diri, ba sino kung siya mong gihimo, ha? Wala, no?
1: Milaag lang ko diri nung sabay sa pagpamisita kay Laura.
2: Nala, sige. Lingkod, lingkod, balik, lingkod. Tingala malantang na akadiri. Nga wala man ka dito sa imong uma ka kanina. Nga karon ni akadiri.
1: Oo, no?
2: Munsa may tuyo ni mo kay Laura?
1: Namisita ko kay Laura, no?
0: Tay, ala ka tingala o kahiubos o kasuko, tay, ha?
2: Munsa may kahiubosan ako o ikasuko? Nanguyab si Rod?
0: Oo, tay.
2: Unya?
0: Kami na, tay, ako sa inyo dawat.
2: Kadaligod. Ay, kung ing naanak ka humok na kang ilong.
1: Dili dong. Mapugsanon lang yung God.
2: Basin binuangan ni mo ni akong anak. Ay, yung taon nagbinuangan yung pasakit eh. Kay, ipangga ba yan ako ni? Gamaw na lang yung taon yung akong alalay diri sa balay.
1: Hibalo ko nung. Ay, kabala ka nung. Dili magproblema si Laura diri ka na ako. Dili na ako sa pasakitan.
2: Ay, klaruhan lang yun na. Klaruhan lang yun din yun na.

0: Rod.
1: No?
0: May nakadal sa uma. Kumusta ang relasyon ni mo sa akong anak? O inyong relasyon?
1: Todong? Dito ko kahapon.
0: O, ibalo ko.
1: Nagplano mi nga magminyo, no? Sa mong anak.
0: Magminyo na mo?
1: O, no? Kung okay lang sa mo, hal. Akong gi saad kay Laura nga, ako na yung masulti sa mo, hal. Huwag hangyo.
0: Abi ni mo, Rod. Pinanggan ako na akong anak. Usbon ko, mao na lang ginaong kauban sa akong kinabuhi. Ang akong kabalakan, basing mo siyang pasakitan. Sa gayon nga, mag-uban na ka mo.
1: Dili na may tabo, no? Mahalo na ko si Laura. Maglisod ako sa pagpangita ang babae nga susama ka niya.
0: Buutan kay na akong anak, di ka magmahay. Mapinanggaon kay na. Labi na sayang hinigugma siguro. Ako nga tatay ra ko niya, pero pinanggaay kay kunya mo, nang ibalusan po na akong kaayong pagpangga sa akong anak.
1: Ay, kabalakan, no? Mahalo rin panggaon ako si Laura.
0: Lala, sige, pagsabot ka mo, kaya ako igura ko mo suporta.

0: Nahala, karon nga na kasal na kamo, na ako'y iregalo sa inyo, ha?
1: Saan sa kanatay?
0: Para dili mo maglisod yung maayo, kay hibalo ko makabaton ka magpila ka mga anak, di na mo'y matikad gihapon, yuta ra gihapon.
1: Ay, salamat kay tayo sa asa ito nga area, tay.
0: Kay balo na na si Rod, kay ako nang isultihan nga, ka na nga area, ako na nga area. Sa wala pa mo nagkaila.
1: Ah, katong gito doon ni mo, tay?
0: Oo. Duha ka itong kaiktarya na kung nagtabang sa inyo, na napo kay Imuha Rod, ngayon ka uglingon. Paningkamot lamang ka mo kay nabuhi man kita sa uman, nalinya man kita nga mag-uuma, nala, at timanan ninyo ng yuta. Kaysa ngantong-antong, mawala na kung risk kalibutan, dili ka mong maglisod nga isuporta sa inyong mga anak na binasa higayon nga mga eskwela na kanak. Namo yuta, kung kining akong nahibilin, ako na po naihatag sa ngantong-antong sa pagkakaroon ako lang sa anak kay nagkinahanglan pasad ko. Naka mo na yung magpaigo, ha? Pero ang gusto na ako, Rod, diri lang gihapon mo sa balay.
1: Kung musugot ka tayo, diri lang gihapon mo ni Rod sa atong balay.
0: Ay, gusto na ako, diri lang gihapon kita para mag-usara kita. Pero kung mo nang ako, limitado naman ni akong edad ba, sumasaob na ako, adi, yun na ka nang mabili na ako ngayuta, si Rod na ang magatiman.
1: Ay, kabalakan ni anak tay. Dili na mo ikamahay. Sa gayon nga akong imong bilinan, uban ni Laura nga akong asawa.
0: Ala, ako di lang kamo maglisod sa muabot nga panahon.

0: Mahal?
1: Oh, Mahal, cuman.
0: Oh, dalay mong kwan o, kapini mo o. Dahil tinapay ni mo. Kaya mo anto pa ka sa upa.
1: Si tatay, asaman.
0: Ay, balo na kastigo lang. Mag-una-una na gina dito. Anto pa na sa iyang umaniya.
1: Oh, sige, musunod ko karan. Salamat ani Mahal, ha.
0: Kasi mag-amping nga dito sa imong trabaho. Magtanaw yung kasdalan. Kaya karun ting init. Basi manggawas ang mga lakay nga mga mananap.
1: Ibalo ko. Ay, nakutudlo yan yan, ha. Bigin mo ka-concern ba?
0: Lisod po. Lisod kayo mabananog Mahal.
1: O ikaw, di ka mag-api.
0: Ah, human ako. Ah, nagpaabot na lang ko nga human kagkaliko. Kaya balo ko, maadto na yun kasi imong oma.
1: Oo, okay na pa ko pagtanong nga mga lubin ito sa gihatag ni tatay nga yuta.
0: May pa.
1: May na lang, so maabot nga pila ka tuig natin magamit para isuporta sa ilaha.
0: Napakarikan tatay. Galingay, di pa yata ni tatay kay naba daw siya.
1: Pero dito magunaw niya na. Kabuutan naman ni tatay, mawala siya sa tuwa pastilan.
0: Ay, simba ko. Mahal gina ko si tatay kay... Sa una, bata-bata pa ko, grabe, kunya ka pinangga. Halos sungay-sungayon ko niya dito, madto ni sa lungsod. Maulaw na ko. Mana nga, di gina ko siya mahimong pasagdan.
1: Sige lang.
0: Ah, sige na. Padayon akong pagpangapi.

0: Mahal? Mahal?
1: Oh, mahal. Diyara ko sa salod.
0: Oh. Di ako magulay. Sa may isunan na to diyan, nabaka isda diya.
1: Di, ah, nagpirito ko. Namibiyan yung pirito niya, tapos tulahon.
0: Ah, medyo gutom na mahal.
1: Oh, dali, dali, dali.
0: Kumusta itong baby na to, mahal?
1: Ah, hindi ah. Magpaabot pa ta nga. Punda ko pa akong tiyan. O, tuod. Si tatay mularga sunod adlaw.
0: Mularga siya?
1: Oo. Mato siya dipolog.
0: Magusto mo siya sa dipolog?
1: Mato siya yung iksoon. Na may iksoon niya dito sa dipolog.
0: Ama o ba? Wanto nang isulti ni tatay sa huwangan natin sa iksoon sa dipolog?
1: Ah, wala na. Hindi na importante ang iya lang. Wanto lang daw siya kay pinanda daw katuig na wala sila magkita. Maingon pa ni tatay mga pito na katuig.
0: Ama ba? Sunod adlaw siya mularga?
1: Oo, kita lang sa daw diri.
0: Ah, sige lang. Yan ay pamasahe si tatay.
1: Ay, hindi na mawad ang kwarta si tatay. Yan ang itago-tagoan niya ang kwarta niya.
0: Ah, sige, sige, sige.
1: Dali na, tirikaw na, diri.
2: Mga anak, Rod, Laura anak, mularga sa ako, matos ako dipulog, ha?
0: Tay, mag-ambing ka tayo. Saan ba tayo? Basing gusto ka na kaubanan.
2: Ayaw na. Kaya nakitrabaho diri. Awak ko na lang kung kaya rin ako na kay mo lang ko sa akong iksoon. Kaya medyo may batin o kami nga po sa akong iksoon nga babae. Dugay-dugay na kami wa na magkita. Mga pito na siguro to katuig.
1: Ah, sige tay. Kaya magkani mo.
2: Ah, nga nun di man. Dili man na mawala ng dipulog mo. Sakay lang kong bus para dipulog. Ah, naabot ako din sa dipulog. Ako na din bahala ang mawalto ko dito sa akong igsoon.
0: Ah, sige tayo, sige tayo.

0: Mahal, amanto na ka?
1: Oo. Kumusta ito si tatay? Abot na ba sa dipulog?
0: Wala nga yung kabalog. Amanto yung cellphone. Ako ramay na yung cellphone diri. Kita raman.
1: Nakaabot na to. Uy! Ang cellphone mo, tingog.
0: Asi ka nilang. Ito sa lamisa. Hello?
2: Si Kwan eh, si Laura?
0: Oo.
2: Imong tatay si Leo?
0: Oo, si Leo.
2: Samtang nagbiyahis pa di pulog, giatake sa kasing-kasing.
0: Ha? Giatake si tatay?
3: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
4: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
5: Ako nga lang si Alejandrina Mahmitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
4: Unsa imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
5: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon pa nang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghan na po sa ingihi.
4: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
5: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Nanya, karon muragani po din po na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawana kay kanang na ang gigganahan man po ko.
4: Thank you kayo. Okay, ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaayong salamat.
5: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
3: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
7: Kuhan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
6: Mm-hmm.
7: Ako na nga si Jared. Kung ano ba, duha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Katawan nga ko sa mga kauban dito kay ako ra ko na ipatanon nga mga plus.
6: Orion herbal oil mo gamit.
7: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo kay ngano ako ra man puyway pamaol kada humaguli. Sila puro sila aray-aray kay mata nila og ma wa gabuntag wa na puro la pamaol.
6: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
3: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony, mahiga na labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
8: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
3: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, e B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Migacar Soft Gel Capsule. Ang Migacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Migacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Migacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Migacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Migacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Migacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinarog inom ang Migacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte Capsule. Ang Ferbyte Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbyte Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Asa man siya karun?
2: Samtang yataki siya dito sa bus, patay na siya. Muna nga paabuton sa mo. Kaya wala naman gid ni, patay naman.
0: Kitong ako! Muna ko sinmana ako!

0: Mahal, kalma lang. Ano ginang kinabuhi sa tao?
1: Mahal, wala na si tatay.
0: Sige lang. Sa unta man, dili kita ang nagkupot sa itong kinabuhi. Pwedeng karon, pwedeng unya, bisan ata sa kondisyon. O ugma, pwede tabawi anong kinabuhi sa tanan oras.
1: Bye.
0: Ay nagpalami kayo mong gisabak ni mo, oh.

0: Mahal, happy tayo ka mag-anak.
1: Ha? Oo. Adlaw na lang itong paboton.
0: Dako na kayo mong tiyan.
1: Sayang wala makita si tatay. Sayang apo.
0: Ay, napagunaw na kayo ni tatay ni mo.
1: Di gusto mag-goal ka mapiktuhan ng bata. Mahal, di lang na humba kaya.
0: Himalo ko. Sangkinsang mga anak, sakit yun. Nga mawanag mahal sa kinabuhi, labi na sa imong tatay nga pinangga kayo ka. Pero ako lang tambag sa imo mahal. Mapiktuhan ng bata o ikaw. Ay, na kayo na ang mayos, tatay. Oh, ay nagilak, ay nagilak. Basta ayon nagpagpalabi, ha? Kaya itong anak mo'y mapiktuhan sa imong problema. Sa imong kagool.
1: Oo, mahal.

0: Mahal? Oh, dere mong kape, oh.
1: Salamat, mahal. Ay, para mawala ng bugnos tiyan.

0: para sa tuod. Oh, unsa man yung palaman na ning tinapay nimo? Unsa? Ha? Nganong nilungag man yung akano ng imong gipalaman sa pan? Unsa man kamahal? Ha? Nganong kanon ka nang napalaman ako?
1: Oo, naao. Ang imong gipalaman, linungag na itong akanon. Dapat.
0: Noon sa mga ka? Makinuo ko noon sa mga.
1: Oo, tanawa. Nilungag na kanon. Pero okay na. Makaon, magyapon ni kanon man. Ikaonon ako ni. Kanilang kapikadili magwanta, parat kayo. Ako na. Relax lang ka. Ay, nagkabala ka. Napa may kape na to diha. Ako na yung timbla ko na para di ka mahago. Sige na kay mga nakay na raba ka.
0: Mahal, sorry ka ayo ha.
1: Sira, okay ra.
0: Naunsa man ko nganong asin man akong gibutang na imong kape. Unya nganong kanon man nga nilungag akong gipalaman yan imong pan.
1: Sige lang, huwag problema. Makaon man gyapon imong gipalaman ba? Sira, diar ka.

0: Mahal? Mahal, Laura? Oh, naaram mo ni kasi kusina nagtindog-tindog. Ano nagdungaw ka din sa bintana, Mahal? Mahal?
1: Ha? Kinsa ka?
0: Ha? Musi kinsa ka? Ako ni si Rod, di mo ba na? Noon sa magamahal. Nga nun isulat ka din eh, ha? Mahal, Laura? Huwag kayo na sa kuha. Bawat din eh, magkawas din eh, basinog. Mahal ka nung pagbagan man kunibo na ng kabo ngayon mo gihawiran. Ngayon mo magumbahan na. Noon sa mangka. Nakalimutan sa kuha. Hawa din eh, gawas din eh. Hindi ka mawag magkukutsil yun. Doon ka punta ka. Huwag ko kayo na sa'yo mo, hawa din eh. Hindi ka mawawa, hindi ka mawawa ko kayo na sa'yo mo, ha? Kinuha ko. Mahal, naroon mo magkundong gabo ng kutselyo. Pahawa, diri, pahawa, pahawa, diri, pahawa. Nung kapunta ka, mahal ay

0: Inuok, mga nakain na lang akong asawa tapos wala siya makailas ako. Aon sa kinin nahitabo sa akong asawa. Sa kay pending sa doktor. Oh, Dok!
1: Oh, mister. Dali mag-istorya ta.
0: Dok, ang akong anak, Dok, sa tiyan sa akong asawa.
1: Oh, okay naman. Na yung problema yung mong asawang
0: mauna yung gitawag nga early Alzheimer's. Early Alzheimer's, Dok?
1: Oo. Nahigayon nga makadumdum yung mong asawa pero napoy higayon nga makalimot siya. Mauna hinungdan nga wala na siya makaila sa imuha. Kaya may abot sa oras nga nakalimot gud siya sa imuha.
0: Ang among anak, Dok, mga nakira man akong asawa.
1: Sige lang. Kung masakitan na siya sa iyang tiyan, dadun mo sa hospital. May lang maulian sa iyang saktong una-una nga dili siya makalimot.
0: Magbalik-balik na bagay na, Dok. Dili naman na mawala, Dok.
1: Muray nga na.
0: Kidok. Dok, buha ba'y paagyan, Dok? Dili na magbalik-balik ang iyang paghikalimot, Dok.
1: Masugmat-sugmat na gina siya. Makalimot, makahinumdom.
0: Kidok.

0: Mahal?
1: Oh, mahal. Asa ka, Gikan?
0: Oh, dito ako sa uma.
1: Oo. Oh, nanihapon na ka?
0: Asa man ko manihapon, di rin mangyod. Nanihapon mo rin kusok ka dito sa akong trabaho.
1: Ah, oo. Oh, tuwad ang luto mo rin tuwad ko.
0: Mahal, okay na ka?
1: Okay naman. Murag hapit na akong mga anak, mahal. Gaminal, murag gusto na siya mo gawas.
0: Lagi unta.
1: Oh, sige mahal, magkuhan ko magandam sa panihapon na to. Nagsabaw ko para ganahan ka. Maghigupog sabaw, mahibalik imong singot. Nga nang gawas na sa imong lawas.
0: Wow ha.
1: Oh, sige, pahoy sa kadya kay magandam ko sa panihapon.
0: Kaluwis akong sawa. Salamat, Ginoo.

0: Normal yung unang-una karon. Mga nakay pa man siya.
1: Mahal, dali na. Manihapon na ta.
0: Oh, sige, mahal.

0: Mahal! Mahal!
1: Oo. Uy, Mahal! Ano sa man?
0: Mahal, panak na siguro ko. Sakit na kaya kuntihan.
1: Ha? O, kanila nga, mabangon ko. Kanila, mangita tayo sa kanan para makatulog ka sa ospital.
0: Pagdali, Mahal. Sakit na kuntihan. Okay? Di na ako makaya, Mahal. Mugawas na ang bata.
1: O, lagi, kanila. Pugong lang, pugong sa pugong.

Salamat. Nataw na akong anak. Ay, salamat nga wala pantong sa akong kasawa sa pagpakataw sa bata. Ay, salamat, Lord. Salamat.

0: Nurse, pwede ba na kumakuha na akong asawa? Madisturbo na.
1: Oh, okay na, sir. Totoo naman siya, nakapahulay naman.
0: Salamat kay nurse, ha.
1: Oh, sige, sir.
0: Ito ang bata, gati man sa mga nurse. Kalo itong sa akong asawa. Mahal. Mahal. Tulog kayo siya. Oo. Salamat yung may nainigbo kayong mata. Mahal. Di araw ko sa iyong kilid. Mahal. Salamat na nakamanta na ka.
1: Kinsa ka?
0: Aha?
1: Kinsa ka?
0: Mahal, relax lang.
1: Ako ni mo ba lang, si Rodney? Nganong kita ako ni magmahal, wa mo kaila si mo.
0: Mahal, ako ni si Rodney mong banab, di ako sa ospital ng anak ka.
1: Nang anak? Nagunsa ko diri, kung kinsa man ka. Ha, kinsa ka?
0: Mahal,
1: ako ni mong banab si Rod. Di ata sa ospital kay nang anak ka. Okay lang sa'yo, mawawa. Okay lang sa'yo, mawawa. Okay. Sakit akong lawas. Wow, okay lang sa'yo, mawawa. Wala.
0: Kidro.

0: Wa pagyapon ba kayo akong asawa? Mahal, di anata sa balay.
1: Ah, mahal sa kikikan.
0: Ha? Ah, nakailan na siya sa kwa?
1: Mahal na itong anak.
0: Oo, hato din anak.
1: Mahal nga nung among kong limusulti nga nataon na itong anak.
0: Ah, di na ka na importante-importante na tao ng bata.
1: Di pahawira ko, Bi. Pakuhusa ko.
0: Ay lang usa kay bago pa maya ka nakagawa sa ospital. Gikan ba ta sa ospital? Kaganina ba? Bago lang ta nakagawas mo na ay sa kay paghasakot-sakot aning bata.
1: Ambilang na makaya na nako.
0: O oh, sige, sige, sige. Pero bantayan ako pa sino makalimot ta sa amin.
1: Mahal, nabahin sa tong duhang naong sa tong anak, liwat sa tong duha.
0: Oo, nainliwat sa iba, alam po, naliwat po sa kuha.

unsay ako buhatan. May siguro nga magpatabang ko sa... iya ni Laura. Tawagan ako nga man sinay makaalalay diri sa ko kay Luoy kang bata maglisod ko sa pagtrabaho sa uma. Kung inganing sitwasyon, simba ko og makalimot tapod si Laura. Kay matod pa sa doktor, musugmat-sugmat daw nga makalimot usay maulian na sa makadumdum na pod. Magpatabang ko. Sinay makaalalay sa kuha diri. Tawagan akong iya ni Laura. Diyala, nambir. Salamat ni Ring. Salamat kayo.

0: loh.
1: Cak, si Rod ni.
0: Ah, Rod. Kumusta si Laura? Nabasa lang ko imong text ni mo nga may problema sa pangunahon na ni Laura. Nabalaka po ko kay mga nakay ba si Laura?
1: Nanganak na siya, Tia. Walang makapahibalo sa inyo ang gagahapon namin nakagawas. May problema na ko, Tia, sa una ko ang pagtrabaho.
0: Kay nga, no?
1: Basin og maabot sa oras nga makalimot na po si Laura ang akong asawa. Yang bata, naraba din niya sa una ko pagtrabaho.
0: Buta sabot niya mo magkinahanan kag-alalay. Nga makatiman kay Laura og sa imong anak.
1: Oh, Tia, tamangin ko, Tia. Bisingin siya makaalalay na ko din, Tia.
0: Ako na lang, ako. Buwan na ako.
1: Magpaabot ko, Tia.

0: Ayaw ka balaga, Rod. Ako na'y magatiman ni Laura. Tiya, sa'y atiman nun, tiya? Ay, alalayan ta kapag atiman sa'yo mong anak, nagtrabaho man si Rod sa'y umanin niyo. Oh, salamat, tiya. Diyo ka, tiya. Pito, tiya.
1: Okay, ikaw. Bago pa ka ng anak, ginangnan ka alalayan. Kay trabaho ba'y ako, mahal?
0: Sorry kay mahal, ha, nga. Ang hasol na'y nun ka.
1: Wala'y problema, mahal. Ako lang, nagkwala kong alalay kay ikaw bago kang nanganak. Kanya, ako nagtrabaho ko. Ito sa atong uma, unsa na natong panginabuhi kung di na ako matiman ng atong yuta. Ako mga tanom. Mawa ka na, Laura. Tiya, hibalo na ka. Ayaw kayo problema. Bantay-bantayan lang ni mo, tiya. Basta magkugo siya sa bata. Bantayan lang ni mo, ha. Basta makalimot siya. Unsa may tabo sa bata. Mawala kabalakan ako basin simba ko yung ilabay kayo asya makaila. O sige ay kabalaka, ako rin bahala. Hindi na ako siya katulgan. Kung matulog siya, ako siyang bantayan. Sige na, ay kabalaka ron. Pinangga na ko yung amahan o pinangga po na ako ni si Laura. Tiya, asa ka naman ang pag-antos ni Laura sa iyang problema, sa iyang sakit. Ikaw ang makaluloy. Kaya ikaw ang nag-antos. Ikaw dapat mangutana sa imong kaugalingon kung asa tama na imong pag-antos. Grabe siya, di na siya o siya makailas ako. Murag, sukalo ako niya makita kung makalimot siya. Muna'y bantayan ang labi na kayang bata. Sige lang. Dili na ako muhawa diri kung dili gin mabalik sa normal ng una-una ni Laura. Salamat kay Tia. Salamat kayong makalalay kasama mo. Ayaw ka balaka, Rod.
2: Hantod karon Kuya Arn. May nalanggani usab na miapas ang anak sa iyan ni Laura. Duha na sila makaalalay para makapuli-puli. Ug wala ko'y problema sa pagsuporta sa pagkaon nga naasa mo ang iyan ni Laura ug iyang anak. Ang importante si Laura na samtang tuwa ko sa kong trabaho sa uma, adunay makatiman kaniya. Abi nimo Kuya Arn. Igot na lang ko sa paghihilak. Sa'y gayon nga musugmat ang pagkalimtanon sa akong asawa na si Laura. Kuya Arn, din lang ko tama rog dagan salamat. Ako lang kinigishare nga kaagi para usab makatag inspirasyon sa uban. Ngunta dili kini mahitabo sa ilahang pamilya, labi na sa ilang asawa. Uban na baka. Dili basta-basta akong problema karon Kuya Arn. Nalipay na lang ko, nakapahungaw ko. Nag-share na ako ang akong kaagi. Akong sitwasyon karon uban sa akong asawa nga si Laura, uban sa iyang iyaan, ug sa anak sa iyang iyaan, nga naa nakalalay diri kanamo. Asa tama na akong pag-antos, Kuya Arn? Kay matod pa sa doktor, hantod sa hantod na kuni, nga magpabilin ang maong problema nga sakit sa akong asawa. Dagan salamat imo magtatampo, Rod. Rod, ingon ba sa doktor nga hantod-hantod na ka na ang problema sa imong asawa? Ay lang pagpakawas paglaom, Rod. Wala imposible sa Ginoo. Wala talayang masangpit, Rod. Ang Ginoo lang gyud nas taas. Usa, liguna lang imong kauglingon, imong kasing-kasing. Laban lang sa mga pagsulay nga gipangtang sa tuwa. Ingana gina nagkalalain mga pagsulay sa kinabuhi sa matag tao. Laban lang, Rod, no? Ug sabay sa pag-ampo paghangyo sa Ginoo. Pamasin nga mahibalik ra gyud sa normal ug di na mahibalik ang kalimot ni Laura. Okay, dagan salamat mahigala no, labi na kay Rod nga atong sinder nga taga Zamboanga del Norte. O mahigala no, ay kalimti ninyo atong mga product nga mao'y pinakaimportante gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ang naman sab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee. Ang coffee nga pangpadugang og energy. O ang haplas sa tibuok pamilya, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung labinusab no sa atong kaming Supremo Herbal Oil, og sa vitamins para sa mga bata ang Nerveplex Syrup, ang kumpletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata. Nerveplex Syrup, ang kumpletong bitamina. Og sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos pwede mo take nini, no? Hantud sa mga tigo lang. Og labi na usab sa atong B40 Capsule. B40 capsule mahigala, no? Ay kalimti para sa mga higala na ito nga naka-fill diha o mga tusok-tusok sa tiil, murag na yung mangusi o magbinhod ng mga kamot o tiil. B40 na mga higala. O sa atong MegaCare soft gel capsule nga dagang health problem ang itikar. O usab sa atong Fairbite capsule para sa mga higala na ito nga gamay nga trabaho daling kapuyon, usay malipong nga mag-luspad. Dry ang lawas tanahon ay napasag din yung mahigala. Mag-Fairbite Capsule. Pangitaas parmasya ang Fairbite Capsule. O para po sa mga bagong nanganak, luspad ka, nawala imong pagka-blooming, mag-Fairbite Capsule. Nindot na siyang food supplement mahigala, dili ni mo ma-feel ang lasa nga taya o dili maghilab imong tiyan. Fairbite Capsule. Dagan kayong salamat mahigala sa inyong makanunayong sporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Earn, ang inyong...
3: Doctor!
2: Daghang salamat.

0: Una ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Kumusta mga kahigalaan o mga kaigsuonan nato din ha? Sa atong mga suking tigpaminaw, hinaot nga anaa kita sa maayong panglawas. So welcome na po sa atong adlaw-adlaw nga programa, May Kalabutan sa Panglawas. So kini yung higala sa kahanginan si Buttercup, ug always nga mag-uban ka nato si Dr. Choi para niining inyong adlaw sa kabuntagon, kaudtohon ug kahaponon.
2: Thank you kayo Ma'am Buttercup no sa imong greeting no, maayong adlaw sa ato ang mga listeners. Thank you kaayo sa time nga inyong gihatag sa amua ug hinaut unta nga makatabang mi sa inyo sa inyong mga problema sa health no. Hinaut unta nga naamoy makatunan regarding sa pag-alaga diri sa ato ang mga kanang panglawas, regarding sa atong mga maintenance o regarding sa atong mga i-avoid nga mga food or unsa pay mga health concerns nila, ma'am.
1: No? Yes, Dr. Choi, thank you kaayo. Bahin sa mga maintenance, Dok ba? Labi na good aning mga naabitaw mga hypertension.
2: Mm-hmm.
1: Nga mo inom sila, Dok, na ako'y nailhan no, nga dahil sa dangi. Ingon siya nga, mamati rado siya sa iya ang panglawas, Dok, kung feeling niya nga mura siya malipong or usap pa siya mo inom siyang tambal.
2: Ang kanamain ana nga klase nga attitude regarding sa health is munay risgo nga magka-heart attack, risgo nga magka-stroke, no?
1: Mm-hmm.
2: Kay kanamain ana nga klase is kadugayan manggod ang atong lawas mo adjust, no? So, mahinahinay taga-anad nga tag 150 ang atong BP, nga wala kay bation until such time nga mukalit na lang og ka sobra ka stretch ang atong mga ugat sa atong blood pressure o makalit na lang og buto. So, most of the time kasagaran ana bleeding na dayon sa utok, no? So, or kung dili man gani maabot sa ana nga time nga bleeding sa utok, ang iyang heart nahago na agi sa sigig increased ang pressure, no? So, ang imong lawas is blood pressure of 140 over 90 lang manggani, which is kasagaran sa uban, nga dili sila mag-mine kung ina na ilang blood pressure, nga 140 over 90. Ang pressure sa itong kasing-kasing nanana sa mga 160 over 110 or 120, kay hinahanglan mas higher ang pressure sa atong heart para makapump out siya, no? Makapagawa siya og dugo nga ma-circulate sa atong lawas. So, kada mga prolonged hypertension, ay tendency nga mudako ilang kasing-kasing, agi kay sigig pangusog. Such time nga maabot ang time nga kapoy na og pangusog ang ilang heart og maluya na dayon, muna na itawag og heart failure na dayon. So, muna maghangak-hangak na, nagpundo na ang dugo sa iya ang lungs, no, or ang fluid sa iyang lungs, kay dili na makapagawas ang heart agi kay naluya na, mo backflow na dayon sa lungs, no. So gamay lang nga tikang, pila lang ka steps, labi na sa kanang walking up the stairs, no, iniksaka nimo hangak na. So kana may ana nga attitude nga magpaminaw lang sa ilang lawas, mo na siya yung mga kasagaran mo develop og heart failure or kasagaran ma-stroke, no? So, ilaapon ng desisyon, di ba punta mamugos, no? Isip doktor, mahatag dyan ta, mayingon dyan tag maintenance ni siya. Pero, kumaminaw sila sa lain, dili sa ilang doktor, ilaan na lang po ng desisyon, no? Kay, syempre, ang kami, kinanglan lang yun magpasabot me, pero kung ilaag yun, mas madako ang ilang kahadlok sa mga istorya-istorya. So, ano? Sad to say, daghan kayo mga incidents of heart failure, daghan kayo mga incidents of dialysis, no? Agi sa chronic, uncontrolled, no? Dugay kaayo na nga, wala jud na tambalan og taro nga mga high blood, no? O ganang mga tag-as o cholesterol.
1: Ay, salamat kaya na, Dr. Richard, no? Maayos yung pagka-explain mo kung ano gudi ay nga ang maintenance. Labi na sa dunay mga high blood nga dapat i-maintain good siya.
2: Yes.
1: So salamat kay sa reminders ni mo, Doc, no? O sa atong mga suking tigpaminaw din ha, na dunay mga hypertension, mo na gitawag og high blood, Ay, dapat tiay ang atong mga maintenance, i-maintain jud siya. Mm. Dili dai dapat dok sa gi-explain na ni doktora nga usa pa ta mo inom kung nanay gibati. Mm. Kay ang ato ang heart mao reto ang pag-pump niya na kulangon kayo ang pumping kay na sticky na ang dugo kay wala lagi ta nag-inom sa atong maintenance. Oh. Salamat kay ana doktora ha nga dugang nga impormasyon bahin sa paglawas.
2: Yes, so kanang mga high blood doon, mga taga-sodium cholesterol, so dapat mag-maintain jud sa tambal sa maintenance nila sa high blood o mag-inom jud sa tambal sa cholesterol, and then advice na to dugangan nila og omega 3 mega care, no? Good for the heart, good for sa mga ugat na to, dahil makatabang siya sa atherosclerotic plaque nga simbako-simbok ko lang nagkataas yung blood pressure, dili ra pud yun dayon siya mo putok bitaw, agi kay makatabang siya sa strength sa atherosclerosis nimo niya, makanipis pud siya, no? Pero dili gid ta magkumpiyansa, no? So mo na siya nga everyday hon pud nato kung pwede hasta ang atong mega care, atong pong everyday hon kuyog sa mga maintenance nato.
1: Okay, thank you kay ana Doktora Choi. So sa mga kahigalaan nato din nga gusto nga mo join, no, nga magpadala sa ila ang mga messages sa ilang gipangbati sa lawas, mo message lang mo sa atong hotline, atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, no, o kanang pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? DOC space CHOI, o sa mga uban nga ganahan magpakonsulta sa amua, naami sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning, no? And then, nako'y bagong schedule, ma'am.
1: Ay, wow. Sige,
2: for now lang sa ni, by appointment, no? Nainihangyo na ako nga mo clinic diha sa Manuka, no? So, daghan man ta mga patients di ana dapit nga area ha, no? Mm-hmm. So for now lang mo sa ni ang schedule, medyo dili pa kayo ko busy, no? So natay schedule diri sa Manuka, no? Ang ato ang contact number, no, di ana sa Manukan is kaning ilang hotline nga Manukan Doctors, no, 0961-132-8256, no, akong usbon 0961-132-8256, no, o pwede po dyan sa isa ka number nila, pwede po dere sa 0975-05-20-864, no, sa itong usbon 0975-05-20-864. So, ang akong plan is for now, nga dili pa kayo busy sa mahapon. So, Wednesday o Saturday sa hapon dito sa Manukan Doctors.
1: Wow.
2: Clinic na siya.
1: Clinic.
2: Oo. So, pa-schedule lang mo atong mga nambera, no? Pwede po nin ako i-post dito sa Doc Choi nga account, mm-hmm, kung asa nila ma-contact ang mga numbers, no, dari sa DepagMed or sa Manukan ba Doctors, no, for now. Basin mas change ang schedule sa Manukan, no, pero for now mo na akong na-offer sa ila.
1: Oh, salamat kay na Doctora Choi nga maski palapad pa nimo ang pagtabang nimo sa ato mga katawhan, no.
2: Yes.
1: Maabot si Doctora Choi din ha, sa Manukan, so shout out sa tanang taga Manukan din ha.
2: Yes.
1: Sa mga klinika din ha, nga ilabi na nga mo ay dutihan niya ni Doctora Choi.
2: Mm.
1: So makita-kita mo din ha ni Doctora.
2: Yes. And then sa kanang Friday lang ilang bakante akong gi-schedule sa PrimeMed, mm-hmm, dere at bang sa Agape. Friday morning, mga 9 o'clock to 11 o'clock sa buntag, sa Friday. Sa mga kuan pod, sa mga kuan pod sa Friday, kanang free or mas prefer nila. So, ako po na ibutang dito kung unsay number sa clinic dito sa PrimeMed, no?
1: Okay.
2: Pero akong isuggest, kung dito na sila nagsugod sa Manukan na sila padayon.
1: Mm-hmm.
2: Kung dari sila sa PrimeMed nagsugod, dari na sila sa PrimeMed. Or sa Dipag Mangani, dari na sa Dipag. Haron dili magkasagol-sagol ang ilaang mga clinic o kanambitang patient record.
1: Uh-huh. Insakto, Doktora Choi. So, kuan ka ayun, no? Blessed ka ang mga taga-Manuka, no? Nga di na mo arig dipolog kung makikita lang ni Doktora Choi kay siya na mismo mo anha din ha sa kuan ninyo, no?
2: Mm-hmm.
1: Para matabangan mo sa inyong mga gipamatsyag sa panglawas. Ilabi, yes, na gyud sa inyong problema din ha sa kana ang tag-as mo og tag-as og high blood og sugar.
2: Yes. Sa mga hypertension, diabetic, even sa mga tag-as og cholesterol. So, pwede kay taan na. Even sa mga pambata, actually, pwede man ko. Uh-huh. Kay family medicine man ko, no? Pero medyo na, kuan na jug ko, karon murag na focus ko sa diabetes o sa adult nga hypertension.
1: Wow. Nindot kay na, Dr. Choi. Thank you kaayo, no? Sa imong pagpahibaluan na sa itong mga katawahan. So, mo to, no? Sa mga nag-join na to sa ato ang programa. Ito nang basahon ni gikan sa hotline. Pero ang nag-message na to sa last four digit siya, Dr. Choi, nga 1928-0975. Ingon siya din hinga, good noon po sa inyo, doktor. Okay ra kahaning akong gibati, nga kalit lang magsakit akong ulo, ug malibog na dayon ko. Salamat, Doc.
2: Kaning mga headache, usually nagsige na karon time, magi sa init. No, sobrang kay kainit, no? Last time, medyo grabe kay murag kahilantan nun sa kainit, no? So, akong suggestion, inom lang mo water haron dili ta ma-dehydrate, no? Kay peligro kay ng heat stroke nga maapektuhan ang ato ang cells sa lawas, no? Nga muratag ma-stroke kung masubra na ang ato ang body temperature, no? And kung sa inana gani nga magsakit ang ulo, pwede gina pangitaon unsay reason. So, ang number one is high blood. So, pa-check sa siyang blood pressure kung dili ba taas. Ang number two is eye problem, no? So, kung naatay astigmatism, error of refraction, basin kinanglan taw correction glasses, no? Or eyeglasses. So, magpa-check up sila sa ophthalmologist. After, ana, kung wala rajoy structural problem or problem sa sulod sa mata, so, dito na sila i-refer sa tig sukat o grado, no? Kanang eyeglasses. And then, after that, ang next is kung na siya'y migraine, no? So, usually, kung in-CT scan, normal ra, wala aratay, simbako-simbako lang mga tumor, no? Minana man nakasagaran mga kakos o headache, labi na sa mga young people, no? I-rule out na to kung wala ba'y tumor or brain cancer, no? And usually, sa mga severe headache, nga one-sided, and then normal lang yung CT scan sa ulo, most probably migraine headache to siya. So maka trigger ang migraine kanang mga inom ka coffee, kulang ka sa tulog, stress kaayo ang imong panghuna-huna, busy ka sa work, or nakagyunahuna nga problema nga makulangan imong tulog, no? Ang uban ana, wine, kato, coffee, cheese, kana may maka-trigger sa migraine.
1: Mm.
2: O kana siguro sobrang exposure sa gadgets, no? Agi sa radiation sa mata, no? So, kana is, tagana sila mga pain reliever, tagana sila para anti-migraine, pero syempre, dilipod na to. Pwede nga istorya diri sa kuan, kaya nga, no? Dili man po na nila mapalit over the counter, no? Kaya especially ang mga tambal sa migraine, mag-upgrade man ta. And then, even gani ana, ang uban, kinahanglan ang neurologist na mo hatag sa tambal, no? So, natay step by step in how to find out kung unsay reason sa imong headache. Kaya lahi-lahi ang tambal sa lahi-lahi ng sakit. Sa headache ang koan, headache ang iyaang symptoms or presenting symptom.
1: Mm-hmm. Then kani Dok, unsa itong maayong ma-recommend ani ni ma'am or ni sir, no, nga mo agi sa kasakit siyang ulo, mo bati man na siya, malibog naman dayon siya, Dok. Normal ba na siya nga feeling, Dok, no?
2: Muto akong ingon sa imo, ma'am. Ato akong istorya kung sa mga possible nga mga reason. So dapat, siguro magpa-check up siya. Harun maasa sa doktor kung asa adto.
1: Yes, Dok. Unsa ma-recommend na to sa kasamtangan niya, magpainom, Dok. Maayo ba niya mag-mega care na lang sa pod? While wala pa ka pa-check up?
2: Pwede rin siguro ang mega care kaya na siya anti-inflammatory gamay o B-complex ba. Pero siguro ang maximum of 2 weeks nga pag-inom ana, kung na-adjud siya ay migraine or something, pasintaas good yung blood pressure, ma'am. So as soon as possible, dapat mapa-check up siya.
1: Sakto ka ayo, Dok, no? Kay para sa aning sobra kakainit, si imong ga-explain ganina o na yung mga high blood pressure, delikado din ni siya ka ayo, Dok. So thank you kayo sa imong explanation, Dok, no? Hinaot nga nadungog ni sa ato ang text sender karong adlawan, no, ang imo ang problema bahin sa imong gibati nga mukalit sakit imong ulo tapos malibog dayon ka. So maayto nagpaka-explain ni doktora dayon ang dugang nimong buhaton, magpa-check up jud ma'am ha or sir. Sige, thank you kaayo sa imong pag-join. Diri na punta sa ato ang line nga nag-message sa hotline nga ano sa ato ang ya ang last 4 digit nga 3391 sa 0909. Ingon siya, "Hi Doc and Ma'am Buttercup. Ask lang ko kung unsay diagnosis nako. Kay ako ang SGPT elevated man 72 siya, Doc. Unsay angayng buhaton nako ug unsay mga bawal nako, Doc? Unta mabasahan ning akong text." And Ma'am Buttercup, salamat and God bless.
2: Yes, no. Ang imo SGPT is taas, so most probably basin na siya fatty liver, no? So, pa-check po siya basin taas siya cholesterol or even basin taas siya sugar, no? Kay ang sobrang mga elevated nga sugar, mahimo man na siya fat sa atoang lawas and then ma-deposit na siya sa liver mo ng fatty liver, no? So, ako ang first advice niya is magpa-check siya also sa iya ang sugar o cholesterol, no? And then, para alagaan niya yung liver, natay mga tambal, para ana, mga phospholipids plus amino acid or ang uban gani, mo go na into silymarin, no? Para anang liver prime or mga liver aid, no? Kana main ana or katong uban kung tag-astyo kayo dito na jud mi sa mga essentiale forte and ana mga phospholipids or altolipid ana no so muna amo ang ihatag usually or ang uban na siya carnitine orotate nga ginahatag para sa Godex, no? So kana siya depende na siya sa assessment kung unsa kataas ang SGPT, no? Kay kung mild ra po kayo basun naara sa mga 50s to 70s, siguro once a day ana or basin pa dieton lang siya, no? Less fatty foods and then ang uban ana is avoid lang kanang mga herbal, no? Kay daghan kay mga herbal nga tambal nga makadaot dai sa atay o kanang mga pain relievers o mga antibiotic nga dili gyud siya indicated, no? Namo guy uban nga inom lang dayon og kanang amoxicillin dayon or diretso na inom og mga kutray inana, no? Magbuot-buot lang ba then dili kay sakto sa dosage or ang uban ma-overdose, so isa na siya, no? Or ang uban is kuan kanang magpataka og inom og pain reliever, no? So isa na siya. Pero number one jud kayo sa atoa is alcoholic, no? Kanang mga alcoholic beverages, so common kay na sa mga alcoholic liver diseases, no? So, kung gusto niya siya mo inom, syempre, as much as possible, kung pwede, undangan niya ang pag-inom, no? Kay, ang alcohol manggod, kung sila palutuon ang imo ang tinai, apil ang imong atay, in a layman's term ba, no? In a layman's term, no? So, muna siya, akong masuggest, dayon, ang pinaka-best nga vitamins, no? Para sa atong atay is actually B-complex. No, so inom ka sa ato ang B forte every day. And aside from ana is mag-inom ka og phospholipids plus amino acids or minerals, no? And then kato, kung ingon, avoid mga fatty foods, avoid pataka og inom mga herbal, avoid pataka og inom og mga antibiotic og mga pain relievers. And avoid alcoholic beverages, no? So isang gyud na siya number one. Kada makakause og liver cirrhosis, mag-start pa na siya og fatty liver.
1: Ah.
2: And then, eventually, liver cirrhosis na dayo na siya. Muna siya pinaka maot kayo nga effect sa kanang grabe ka-alcoholic, no? Okay. Ako, nakakita magigo sa pasyente nga nag-liver cirrhosis, no? Madaot ang ilaang kuan, liver. And then, mag-portal hypertension. So, uban na maglisod yung ginhawa, kutas kaayo, or ang pinaka-dreaded na to, ang ubang mga liver cirrhosis is mo go into liver cancer. No? So, muna siyang as much as possible, alagaan po na to atong liver, no? Even though may ngantang atong liver maka-recover, no? Kaya pwede man ta maka-liver transplant o pwede ka maka-donate sa imong liver, sa imong parente, no? And then, ma-okay pa ka kay mo regenerate na siya, murag mo tubo balik ba or something na inana ba, no? Pero, dapat yung gihapon na to alagaan atong liver, no? Kay na sobrang fatty foods, sobrang sugary foods, no? Kaya ang ubang sugar mo convert into fat and kato, dili lang magpataka-taka o ganang awat-awat o mga herbal mm-hmm. no, kay nay uban ana nga wata kabalo sa dosage nga dili na siya pod sakto no mm-hmm. sa ato ang health no.
1: Salamat kay ana Dr. Choi no sa information nga imong nahatag no. So mga higala, thank you kayo sa inyong pagpamati ug thank you po kayo sa inyo ang pagpadala sa inyong mga messages dinhi sa atong programa. Malipayon kayo mi nga nagbasa niini ug aron nga matambagan po ni Dr. Choi no ug hinaot nga dako mog nakuha karon nga kaayuhan para sa inyong panglawas. Okay, mga higala, ug hangtod na po ta sa sunod nga higayon no kay naabda na po ta sa atong oras Dr. Choi. Sa ngalan ng Kuya Franz, magkita-kita na po ta mga higala no sa sunod nga episode kini si Buttercup nga always magpahinom do nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
2: bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:40. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: Ito po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro and 93.7 Heart FM Bukidnon 247. I just don't wanna be lonely. Yun naman talaga yung ating ano, sigaw ng mga puso natin. Ayaw natin maging malungkot. O kaya naman, oh, you're stuck with me till 3 para hindi ka malungkot dyan. Dito po sa ating programang Dear Heart. Ngayong Webes. Ang bilis nung bukas, Biyernes na. Naku. Daming plans for the weekend. Ah, kasi kakasweldo lang eh. Mayaman. Ayan, 6127. Shout out to Arabella and to Oro United Swim Club. Thanks po and more power. Hi, Arabella. Arabella's Pastries. Diyan po sa Maipunan. Thank you sa inyong pakikinig. 1419, shout out sa bagong miyembro ng Ace Queen Fabricator, si RJ Silgas. From Zone 6, Marlags, Kanituan. Welcome. Welcome sa family. O, oh, diba? 1378 naman, shout out sa mga taga City Assessors Office sa Quezon. May nami George, si Temple, si Bibi, si Janet, si Amor, si Bijin, si Albert, si Michael, si June Abs, o si June Val. Salamat sa beautiful music. Ah, sige, I'll try po to play that song. Thank you sa inyong pakikinig, ha? And the greetings coming from Mom Ninette Leonardo. Dagang salamat. Abay, bago ang lahat. Ayan na, diba? It's now a blessing time dito po sa ating The Price is Right Overload. Paikot tayo, ruleta. Ay, eto na siya. Oh, spin, let's go. Oh, yung mga winners na hindi pa nag-claim. Uy, thank you nga pala sa mga nag-claim, ha? Oo, grabe. Grabe yung claiming natin ngayon. Hi, and punta ka dito. Ayan, si... si Sir Ben ng Kitola Taxi, Joved Ragas ng Barangay Bonbon, Lorna Vismanos ng Barangay Kamamanan, si Marlene Uba, oh, yung winner ni Harvey kanina mula sa District 2, Barangay Consolacion. At ngayon, nandito po tayo bubunot. Ayan ang ating ruleta ay napatigil. Saan? Sa Barangay Bonbon. Barangay Bonbon. Ah, nabunot na nga. Sino sa Barangay Bonbon? Ang kanyang address ay mula sa Zone 6, Barangay Bonbon. Congratulations sa iyo. Ikaw ang ating winner, Armel Harlata. Armel Harlata ng Barangay Bonbon Zone 6. Congratulations. Come on down. Bring your ID. 14 days to claim your prize. At dito mo lang yan makiklaim, ha? O, sa 5th floor FICO Admin Building. Dito po yan located sa Vamenta Boulevard, Ilaya Street, Carmen. At dito yan katabi ng West City Central School. O, dito lang yan. Tapos hangat gamay, makikita mo yung signage ng heart. O, para di ka mawala. Yung blue na building, o, yun po yung FICO Admin. Ha, magkita-kita tayo dito. At ang ating The Prices Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 250 now. I'll be back sa aking final set. Dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umarap sa Cagayan de Oro City Council ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 10 o LTFRB 10 upang ipaliwanag ang pagpasok ng mga green GSM taxi sa lungsod. Ayon kay LTFRB 10 Assistant Regional Director Muhammad Hajam Sarip, ang mga naturang taxi ay nasa Cagayan de Oro para sa reflection at mapping at wala pa umanong otorisasyon upang magsakay ng mga pasahero. Gayunman, nakatanggap umano ng mga ulat ang konseho na may ilang green GSM taxi ng namamasahero sa lungsod. Iginiit ng City Council na sakaling payagan ang operasyon ng mga green taxi, kailangan itong sumunod sa mga kinakailangang permit, pagbabayad ng buwis at iba pang ordinansa at regulasyon ng lungsod. Nilinaw din ng konseho na probationary authority pa lamang umano ang ipinagkaloob sa mga naturang sasakyan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Boom Boom Girl.
1: 92.7 Thunder FM ka gyan de aur city 93.7 Thunder FM ke don we get 19 minutes down 3 o'clock shama gadang hapon ayo may hapon sa tanan. Welcome aboard. This is the program Heart Afternoon Drive. It is very beautiful Thursday. At si Shente na po sa buwan ng Setyembre. Ang bilis ng araw, ano? Ang bilis ng pagpapalit ng oras. Kainang umaga, parang kagigising lang natin. Ngayon, hapon na naman. Nako po! Ano ba naman niya? Ang bilis ng pagdami ng uban ng tao talaga. Kamusta po ang lahat? Siyempre, magandang sikat ng araw. Hindi ganun katindi ang init. A little cloudy. Pero, paminsan-minsan, umaambon-ambon ha. Ay kumpiyansa ba eh? Mga sweetheart, ay kumpiyansa. Paglalabas ng bahay, magdala po kayo ng inyong mga payong, ng inyong mga caps. Protection against rain ha. Bigla na lang bububuhos ang ulan. Alright, Jason Steele, ang inyong kapiling hanggang alas 5. Dali na, dabutin na yung mga telepono at text muna ako ha. Tapos tutukan na po ako at enjoy ang ating mga music until 5. Ay, commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Masarap na pagmemaryanda sa inyo dyan. Masarap na tugtugan din naman ang aking ibibigay para sa inyo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises.
3: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan, Yoro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpapalang.

0: sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup.
1: FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginoon. Luni, that's pala isipan. Actually, kasama nyo si Arthur Neri. Diba? 3 o'clock. Oras niya natin sa atin ng fresh katuna. Go, go, go sa Suni, 27 pesos. SRP lang. Isang maayong hapon. Pwede ba, ano to, mangarap by Laika G? Sige, sige, we'll try. Alright, magandang hapon sa inyo. Pa-wash out na lang sa lahat ng mga nangangarap na sumakses. Ano to? Saan galing to? Kay close sa management sa taas. Ano to? Whatever. Sige, magandang hapon. Whatever ka tuloy. Maraming salamat po. Hey, magandang hapon din. Teka muna ha. I-shoutout natin sina Brother Demzoy Robles. Thank you so much for listening. Eddie Kenya, magandang hapon din. Thank you so much. At lahat ng mga drivers natin, hawak-hawak ka din ang mga manibela. Siyempre naman, o hapon na naman. Teka muna. Nakapagmariyada na ba lahat ng mga drivers natin? Kung hindi pa, alam ko, medyo nagre-reklamo na. Yung mga tiyan-tiyan natin, ang atong mga sikmura, di ba? So malamang, merienda na ang hanap niyan. Ha, gumarahin muna ng konti. Park muna ng konti. Tapos magmerienda na. Itag eatery niya. Itag bakery. Dalhat ang ri. Hanapin nyo na. Bakery, eatery. Kamayabangan natin yung draw para sa ating bugas at grocery sweethearts. Magre-re-announcein ako ng mga pangalan ng mga winners, ha? Abangan po ninyo yan. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May kapon sa tanan. Patuloy pa rin kayo nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom lang ako sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag o to. Pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
7: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
8: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM, looking on 47 minutes after 3 o'clock. Then Sabrina Carpenter for you with espresso. Aha, talking about kape, ano? Naalala ko tuloy kape. Salamat na mga magkakape dyan. Magandang hapon po sa inyo. Yung mga nagkakape na. Ako bago ako pumasok, nagkape muna ako. And that's the reason why medyo ginakulba-kulbaan ko gamay ba? Kasi hindi man ako sanay magkape talaga. Pero ewan ko ba, siguro kasi makulimlim ang panahon, eh parang napaibig ako, napagusto ako ng magkape. Hindi naman talaga ako sanay sa kape. Alam mo yun, ganun pala epekto nun. Para nakadalawang kape na yata ako. Nako, talaga naman. Parang ninenervous kayo, wala namang dahilan. Di ba? May kulba gamay, bakit kaya wala namang dahilan? Ay, nako. Anyway, sige, magandang hapon po sa mga nagkakape dyan. Sanay naman yata kayo sa kape. Sige, masarap na may ano dyan, ano, may pan. Tapos isasaw-saw mo, tuslo ni mo ang pan sa kape. Alamiya, ah, bay. Ang Pilipino talaga daw ang pinakamalinis kumain ng pan. Hmm? Tandaan niyo po yan. Of all the people sa mundo, eh, Pilipino ang pinakamalinis kumain ng tinapay o ng pan. Alam niyo kung bakit? Hinuhugasan muna bago kumain. Natuslo sa kape, bago kainin. Magandang hapon, Jason. Shoutout sa mga taga ANC Fire Extinguisher Trading. Na matatagpuan po dyan sa may NJ Phase 1 Kauswagan. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, ANC Fire Extinguisher. Kamusta po kayo lahat dyan? Thank you. Hi! Ano to? Magandang hapon din sa Green GSM Taxi Drivers, labi na sa among top 1 drivers sa Pilipinas, si John Ray Alarma, a.k.a. Captain Chick Boy. Ayan, gikan sa iyang sidekick and driver, G-Man, nga taga Ilayang Carmen. Magandang hapon! Maraming salamat. Hingin na po ninyo mga kauban ba? O, na mag-hard FM din sila. Sumali kayo sa ating The Price is Rise Overload. O, para habang nagmamaneho kayo ng inyong Green GSM Taxi, iba yung nag-aabang kayo na manalo. Diba? Ng bugas at saka ng groceries. Shout out sa Mars Laundry Hub, sa Ilayang Carmen, sa Salusid Family, and Belarde Family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Oy, Vincent Octubre, nakakuha na ba ito ng bugas at saka groceries si Vincent? Teka lang ha, check ko nga yung listahan natin. Ay, hindi pa rin, Vincent Octubre, ng Raptor Taxi Analu. O, nakadahugag bugas at groceries, pumunta ka dito. Alright, commercial break tayo sa glit, magbabalik tayo with more. Abangan, andro natin mamaya ng konti lang. Ha, standby lamang mga sweethearts, panatiling nang ikinig. Padayon ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo.
5: ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ugmalaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM.

0: नहीं 2.7 FM का गया थे और सिटी नहीं 3.7 FM बुकिंग ऑन बिकेट फॉर 10 minutes after 4 o'clock टाइम चेक ब्रांड टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस दिस जूंग कॉक फॉर यू विद 3D लास्ट एंड फाइनल आवर नाइट प्रोग्राम दिस माउला परेन क्लाउडी परेन ना पारंग कहीं ना मैं जो भी वाना पैरों में बलिक ना मंत्री सा मैं जी तकों तकों okay lang yan. Maganda naman yung sa maganda naman sa feeling yung ganitong malamig-lamig ng konti ano. Not totally malamig pero okay na to kasi naman sobrang init. Dati alas 4 ng hapon matindi pa yung ano yung kalisangan nating na nararamdaman pero ngayon okay na. Pero nako prone tayo sa sipon at ubo ha yung mga ganitong panahon. Yung pabago-bago yung ngayon ay matindi ang sikat ng araw tapos ugma cloudy naman. Tapos medyo bugnaw-bugnaw. Nako po! Yung ating ubuhan sipon, lalo si mga tsikiting natin, ano? O, yan, pinapaalala ko sa inyo na painumin sila na maraming tubig palagi. Kailangan nila na maraming fluid sa katawan. Kahit tayo, mga matatanda, kailangan din natin yun. Diba? O, ito na, syempre, sa oras na ito, sa last hour na ito, dito na po mangyayari yung ating last draw. Syempre pa na mananalo pa rin ng bugas at grocery sa mga natin lahat dyan, mga sweethearts. Isang magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga nakikinig pa sa atin dito sa may bahagi ng Lapasan. Si Ate Pel, ha? Magandang hapon sa inyo. Shoutout daw sa isa ka-member ng Turok Botoy na magpapakasal na. Ay, magpapasakal na pala. Magpapakasal na este, magpapakasal na ugma puhon. Hugot na ba ang bakos diha? Hugot na kaayo, oy. Magandang hapon mo. Congratulations sa tropa natin na member ng Turok Botoy. Efren Huayan, magandang hapon din. Maraming salamat. Si Ma'am Roseline Nieles Lavistre, magandang hapon po sa inyo. Thank you so much for listening. Sana yung maganda ang inyong mga hapon dyan kung nasaan man kayong lugar ngayon. Well, obviously, ano? Nandiyan sa may bahagi ng bukid doon yan. Ano pa talaga siya ng picture eh? Saan po ba ang lugar yan? Thank you so much. Alright, 16 after 4 o'clock. Still with me. Ako pa rin si Jason Steele, ha? Hanggang alas 5 ng hapon. Mga sweethearts! Manatili nang ikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. This is
1: 93.7. Hey, ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas and then ako magdugay doon sa CR kung magdala pang cellphone or magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Thunder FM ka gandhi aur city 33.7 Thunder FM ko giron cup of Joffrey over bulldog 31 minutes down 4 o'clock. That song was brought to you by Fresh Katuna. Go Sasuri 27 pesos SR bilang. Abagdang hapon muna, shout out especially daw sa Manzano compound. Sabay Bulwa, Kilay Brothers, maraming salamat. Marmans, maraming salamat po sa inyo, ha. Sabi ni Ma'am Roseline, tinigulang na daw basta mahilig na sa kape. Whatever, kape-kape, kailan medyo ng kape. Pero not too much, ha. Ako medyo nag-ano nga ako eh. Kulba-kulbaan ko gamay ba? I don't know why. Maybe hindi lang talaga ako sanay sa kape. Tatay Nicolas Galas, Mami Elaine, all the way from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Oras natin, oy, 4:31 na! Silipin muna natin, sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa lingin natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, may hapon!
2: May hapon din sa inyo, Jason. May hapon si Charles. Kanina, galing tayong Bulwa. Yung papasok at palabas ng Bulwa Highway, Jason, may kalawagan pa naman. Nagarating tayo ng Patag. Diretso-diretso tayo hanggang nakadating ng Carmen. Maluwag pa rin ang Patag, Jason. Maliban na lang galing kang Patag, Jason, kumanan ka, papunta ka ng Villarin. Ako po, mahaba na po ang pila dyan sa Villarin, Jason. Kaya kung may ibang daan, umiwas na po dyan. Diretso-diretso tayo, Jason. Hanggang nakarating tayo ng Jimilina Street. Papunta po ng Carmen Market. May kalawagan pa naman. Hanggang diretso-diretso tayo, Jason. Hanggang nakarating tayo ng Jarburha Bridge. Maluwag pa rin ang Jarburha Bridge. Kasi patay ang ilaw, Jason. Tapos may RPA naman nakaman doon. Maluwag pa po ang Jarburha Street hanggang nakarating tayo ng Kogon, banda ng Kogon, Jason. Maluwag pa. Hanggang nakabalik tayo ulit, Jason, papunta po ng Jarburha. Dito ngayon ako, Jason, sa banda po ng Corrales Avenue. May kalawagan pa naman dito sa ngayon, Jason, yung Corrales Avenue.
0: Ayun, sige, maraming salamat, ha. Ingatan ng iyong pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang litig sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Nagpasadang group yung si Boy Kuratranara ng MRG Taxi para sa Hearted Earth Road Traffic Alamin.
1: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart
3: 93.7. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
4: May buhay! Sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka gaya the aur city 93.7 FM we get on we get 444 this 444 Oh, sakto-sakto. Sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Yung mga tipong nag-aabang kanina pa. Eto na! Huwag natin patagalin pa to. Grasya bang inihintay nyo? Eto na yung grasya, oh. Oras na para mabigay tayo ng bugas at ng groceries. O, paminaw! Ay, mapagdadron na tayo, ha? Aroleta. Select. Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Kauswagan! Mga taga-Kauswagan, paminaw, puno tayo ng isa. Ang nakasulat ay NHA Kauswagan. Ang pangalan, Raymond Burlat. Raymond Burlat. Nag-NHA Kauswagan, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din si Armel Harlata ng Bonbon Zone 6. Congratulations. Marlene Uba ng District 2 Consolacion, ha, nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din si Lorna Bismanos. Lorna Bismanos ng Kamamanan. Joven Raagas ng Bonbon. At si Ben, ano pangalan nun? Pilyeto nun. Abasa si Ben. Kalimutan ko to eh. Ito yung pangalan niya kanina kasi binago natin yun eh. Balikan nga natin yung pangalan niya. Ha, dali lamang, nandito yun eh. Si yon, si Ben Apal. Yon, Bebin Apal, congratulations. Nakadaugang bugas at grocery. Sumayin niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa inyating sa ating ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oras natin 4:45. Oy, guys, alam niyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain ay talagang paborito ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce, o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Stand by, mga sweethearts.
1: 93.7 Idilita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: nga epekto og long-term effects. Epekto na sa pipila ka mga panahon ang epekto madala ni muna pinangga ka ng matulog busog or matulog nga wa pa mahuman ang paggaling si magikaon ng panihapon na natulog ka ni pagapanya pamahaw or ang pagabuntag dili ka mamahaw. Ang double nga epekto ana ang imong digestive system and metabolism. So, mao ni siyang short-term effect mga pinangga. Pagkaugma, pwede ka magka-acid reflux. Kana bitang dili ka nagapamahaw, kay way gutom, dili ka gutomon, tungkol kay busog ka natulog gabi. Mao na usa sa mga hinungdan nga nung maglayan imong kutukuto, inig ka buntag. Usahay, maingon na to, ikabuhi. Nag-acid reflux raday o nag-heartburn raday. O niya, pag natulog ka busog, mapamahuman o galing, poor sleep ka. Poor sleep quality. Dili kwalidad ang imong pagtulog. Mara pag-augma ka, tugon ka. Kapoy ang lawas. So, sa epekto ana pinanga, mailhan nimo ang imong tiyan. Oh. Tanawa imong tiyan. Kay kung mas dako ang atong tiyan kaysa atong mga dughan, possible na natay low-grade inflammation. Chronic inflammation. But pasabot, naasa alarming nga kondisyon ang imong lawas. Nga nung alarming tungod kay naka-switch to emergency mode ang imuhang lawas. Pag mudako ang imong puson, mangmudako ang imuhang tiyan kaysa imuhang dugan. Na may mga pusonon pero mas tagko man ilang dugan. Okay ra. Pinangga ha, hinumduming ang low-grade inflammation. Gitawag na siya sa uban ng mga doktor, silent or systemic chronic inflammation. But pasabot, sa kalayo pa na, nagbaga na siya. Although dili pa siya ingon nga wildfire, dako nga kalayo, pero nagbaga na siya. But pasabot, naanay nag-init dito, naanay nagbaga dito. But pasabot, mairita ang imuhang mga organs. Naa sa constant irritation ang imong organs o ngadto-ngadto ma-damage, madaot sila. Kung ang atong mga utok dili makapanglimpyo tungod kay kulang tagtulog, natulog tagbusog, diha ma-resulta ang Parkinson's disease o ang uban pa nga mga problema sa neurodegenerative diseases. Alzheimer, makalimot na kaugalingon. Kanang Parkinson, kanang pagkamalimtanon, labi na din nakakailas yung kaugalingon, Alzheimer's disease. But pasabot ang waste product sa itong utok, wa malimpiyuhan. Usa na sa mga pinakahinungdan nga nung na Parkinson's o Alzheimer's disease. Di man ta gusto nga magkurug-kurug tano. Di man ta gusto nga makalimot tano sa itong kaugalingon, sa itong mga anak, makalimot ta, inig ka tiguwang na to. Ati man na lang yun, disiplina na lang yun, ang insaktong pagpahulay, insaktong tulog, insaktong kaon nga dili ka matulog nga busog panahon sa gabi. Misag ka ng paniud to bitaw nga matulog ta nga human paniud to, bawal man na. Kung ang imong atay dili makapanglimpyo tungod kay natulog kag busog, kulang kag tulog, muresulta ni siya og liver problem, liver disease, fatty liver, cirrhosis, ingana pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya, it's El Makuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Kay kung kulang tagtulog, ang ato ang liver cells dili siya makapanglimpyo. Pag dili siya makapanglimpyo, ang atong atay dili makaproseso efficiently sa mga taba ngay mong nakaon. So muko siya sa mga lipid droplets nga muklag sa mga selula. Mopapeklat na pinangga. Mukos na og peklat, mukos na liver cirrhosis. Nga nung puy-puy ang lawas, ang atong mga muscle puy-puy man kayo pag di takatulog kayo, labi na atong tulog pila na ka mga simana, adlaw, naging chronic na siya. Tungod kay ang atong muscle, nanay mga muscle cells or myocytes, muscle fibers, nga kinahanglan po na sila og cleansing silang kaugalingon sa insaktong panahon nga pagtulog, dili matulog busog. What happened? Kung defective or dili makapanglimpyo ang imong mga muscle cells, mo-accumulate na siya sa mga useless glycogen o mga abnormal protein sa imuhang muscle fiber or muscle cells nimo or myocytes. Mao na siya'y mukos nga walay umoy ang imuhang mga muscle. Way kusog. Kita ka ng mga senior na tungod kay ang ilang tulog tag-unom lang ka oras, lima ka oras, wapay labot anang magmata-mata. So, in short, naaragyo sila sa mga four, may langganin ang uban, makaabot og upat ka oras. Mao na hinungdan nga nung ilahang mga tuhod, mga muscle, mga batiis, way makusog, usahay, mura silang mapalid, matumba. Mao na atong gina-provide dinhi ang right information og mga suplemento nga kung mainom lang unta ni sa mga senior citizen o sa mga individual nga nag-laser og tulog, dili quality ang tulog, na problema silang mga muscle cells nila. Sulbad gyud ang mga problema pinangga. Mutaas tong kinabuhi. O, nganong na may lupus? Nganong na yung mga Crohn's disease? Kanang problema bitaw sa tong mga tinae? Naghubag dito, nai-inflammation sa tong tinae. Magka-lupus ta, no? Kanang lupus, ang imuhang immune system, mutira sa imong kaugalingong lawas. Nga pwede ma-failure ang imong kaugalingong organo. Nga naman, tungod kay ang immune cells na to, wala makatarong gihapon sa iyahang pagpanglimpyo, pag-repair. Ang atong mga leukocytes, white blood cells, kailangan nag-insaktong tulog pinangga, kinahanglan nag-insaktong repair, o dili lagi makarepair pag-ayo, panahon nga matulog kagbusog o permintik ka, walay disiplina nga, kulang-kulangon ang imong pagtulog. Before nangalupos ang mga tao, batanon pa na sila hantong na hamtong, kulang-kulang na sila sagad og mga tulog. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinangga.
1: Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kag BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kag risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake o duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom giyod og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
4: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gihimo, ako lang gibuhat, tikuha ko guton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin ta kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Early sleep is not just closing the eyes, it is opening the door for the body to repair. Ang pagtulog sayo, dili lang ni basta gipiyong nimo ang imong mga mata. Ang pagtulog sayo mao ni siyang pag-able sa pultahan alang sa lawas nga ang atong lawas maka-repair, makaayo sa iyahang kaugalingon. Or dili nato abusahan ang kagabhion unya magdahom ta og kusog sunod adlaw. Kung usahay ang usa ka tao o kitaba moingon ta nga di yun ko makatulog sa'yo, naana na yun ko, di na ko ni mausab. Mauna siya mo shape sa to ang mga huna-huna yun. Mauna mo shape sa to ang resulta yun. Pero kung ang usa ka tao kita moingon ta nga, pinaagis tabang sa Ginoo akong itrain, akong bansayon, akong lawas, matulog jugog sa'yo, akong disiplinahon, ako ang kaugalingon, labinas panahon sa gabi, proteksyonan na ko, ako ang kahimsog sa panglawas. Then, ang ato ang huna-huna mo, sugod siya pag-kooperar. Ang anak kanindot pinangga ang ato ang lawas. Dili ni siya magic. Ang tawag anak, training. Kay ato amanggong utok, ang atong huna-huna, atong kinabuhi, kinahanglan na siya i-training pinangga. Ang imong tinguha, plus o banan ni mong pagtuo, plus o banan ni mong action, mo create na siya og pagkausab. Wa patakabot og isa katuig, duha katuig, i-training mantas to maginikanan nga, makatindog, makalagaw. The same gihapon sa tuang kinabuhi. Kailangan tag mga training, pagbansay, pagtuo, determinasyon para ma-establish ang atong mga habits. So, matagabi mga pinangga, di lang taigo nga muhandom nga mausab ta. Maghandom nga makatulog tagtarong. Kung dili, decide yun nga kailangan yun ni mo matulog og tarong mga pinangga. Not by chance, but by choice. Same sa sigarilyo, gusto ni mo nga maundang ang pagpanigarilyo, ayaw lang paghandom kundi mag-decide yung ganga undangan ni mo ang pagpanigarilyo. Nay quick health tips sa mga nagpanigarilyo, unsa ang pag-undang ang sigarilyo, kinahanglan, number one, human ka mo handom, decision yun. O every time nga murag mangita kag sigarilyo, maglaway kag sigarilyo, kaon lang og ponkan or orange, kana mawala imong gana sigarilyo. Kung walay ponkan og orange, pwede ka limonsito nga gituslo nimo og asin. Kada gana, kaon kana. Or mag-inom ka og tubig sa butong. Kada gana nimog sigarilyo, sigup-sigupan nimo og tubig sa butong. Ana lang. Ang paghandom, kung walay decision nga commitment, walay painan. Okay, balik ta pinangga sa heart cells na to. Natay gitawag niya cardiomyocytes. Mga cells na siya sa tong heart. Pag dili siya makalimpyo, saya mga selula tungkol kay kulag tulog, busog na tulog, muhubag imong kasing-kasing mo na hinungdan sa imuhang pagka heart failure or cardiac amyloidosis. Kining pagbarabara sa tumang kasing-kasing nga mo hinungdan sa heart failure, mga pinangga. Kulag tulog, natulog nga busog. Kaya wala naka-cleansing ang atong mga heart cells na to, mga pinangga. Number one nga problema sa ato ang matagpamilya, dili ang kulag og sweldo. Sa naso sa Pilipinas, dili kulag sweldo. Kining sakit mga pinangga nga wala gi-manage nga pwede untang i-manage. Maunay makapalisod nato financially number one. Kay mahal magkasakit in town mga pinangga. So mga pinangga, matagabi dili lang ta mo handom nga unta makabaton kog kahimsog sa panglawas. Make decision. But pasabot, i-turn off ang imuhang mga unnecessary nga mga screen time. Unsa may ilhanan pinangga nga ang imuhang ginatan-aw anang gabi, di nakaayo makatabang sa imuha. Imong i-question, imong kaugalingon. Makatabang ba ni sa kuwang kahimsog sa panglawas, sa kong pamilya, sa kong trabaho, especially sa kong spiritual life? Kung dili gani makatabang, undangan na ang imong ginatanaw. Pero ang akong ginatanaw, makapakalma ba ni sa kuwa? O baka ha, makapasiga hinun sa mata nga di ko katulog hinoon tungkol sa kong gitanaw, then stop. Pero kung makapakalma, din makapatulog ni mo, o sige, tanawa na pinaga. Mailhan ni mo nga healthy screen enjoyment ang imong experience panahon nga before ka natulog, nagtanaw-tanaw ka. Kung pagmata ni mo, you wake up, refresh, lami kay muhang paminaw, presko yung paminaw sa imuhang utok, sa imong huna-huna. Pero, ang imong ginatanaw, uy, muhatod man ni mo pagpakasala, pagkalagot, pagka-invay, lust, fear or useless comparison. Last L-U-S-T, mahimo na mahinom kang bastos imong unahuna. O labi na pinaka-importante yung pinangga, kanang pagmatani mo nga kapoy ang imuhang lawas. Hinunduman na to nga ang enjoyment, mahimo siyang parte sa tuwang healthy life kung makaparefresh siya sa tuwang mind, makapastrengthen sa tuwang kalinaw, o magpabilin ta nga under self-control. Mahimo gani kang saputon, mahimo kang di ka kakontrol sa imong kaugalingon, then I think ang imuhang screen time, imuhang i-manage, imong i-review, imong i-reflect kung okay ba ni siya or dili. Mga pinangga, dili talang enjoyment is bad. Ang ato mga unahuna, nagkinahanglan yun og rest, nagkinahanglan siya kalipay, nagkinahanglan po siya refreshment. But every enjoyment must be guided by wisdom and self-control. Kung nalipay ka, na-enjoy ka, mag-enjoy ka, kinahanglan guided siya by wisdom and self-control. Ang Word of God for today nagsulti sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23. 1 Corinthians chapter 10, verse 23. All things are lawful for me, but all things are not helpful. Naay mga butang nga okay ra buhaton, pero dili di ay makatabang. Dili lang kung okay ra ba ni siya, kung dili makatabang ba ni siya by wisdom, na by self-control. Does this make me better? Does this give me peace? Mohatag ba ni siya sa kuwag kalinaw? Mas mufil ba ko o kahapsay kanindot sa kong paminaw inigmatan ako pagkabuntag? Does this help my health and family? Makatabang ba ni sa kuwang panglawas o sa kong pamilya? Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 12 po mga pinangga nagsulti, nagpahinumdom, I will not be brought under the power of any. Dapat dili ka kontrolahon sa uban, kundili ikaw gyud magkontrol sa imong kaugalingon. Kung ang imuhang pagtanatanaw, mga salida, magabi, mga screen, mga videos, mga tabang nimo pag-relax, makahatag nimo mga maayong panghunahuna, and you can stop on time, use it wisely. Pero kung mao na gani magkontrol sa imuha, mutang-tang sa imong pagtulog, o niya, dili na kaayo ka mainampuon, ha? Bantayan yun kayo. Kaya nabitaw natay mga videos nga ginatanaw nga, di namang kaayo kaganahan mag-ampo. Niya, dali ra kaayo makapatrobol sa imong hunahuna. Kanang imong ginatanaw nga klase, nakapa-contribute nga matrobol ang imong mind, or musakit sa imuhang kahimsog sa panglawas, then it is no longer pahulay. Base na himo na inunang master nimo mga pinangga, bantayan jud kay pinangga ha. Ang malinawon nga balay magtabang na sa mga tao nga makatulog tagtarong. Ang panimalay nga puno sa mga pagsyagit sining kahay, kapait, mga suspetsa, walay pagrespeto, makapahimo sa tumakasing-kasing nga dili makapahulay. Pero ang usa ka balay nga grabe pagkamay nang puon, pagpasaylo, nindot kay mga pulong nga ginasulti o gipraktis ang pagrespeto, ginapairal sa panimalay. Then kanang panimalay, mahimo siyang lugar sa kaayuhan, healing, healing place. If we want longevity, let us not only protect the body, let us protect relationships. Tungod kayo sa katao, mukaon siyang healthy food, but ang iyahang kasing-kasing puno sa kalagot. Ang lawas magpabiling, mag-antos gihapon mga pinaga. Dugang pulong sa episo 4:26, let not the sun go down upon your wrath. Ayaw pa sa lupi o adlaw ang imong kasuko. Ayaw na pag-post po sa social media mga wrath, mga rant o unsa pa mga grabing kasuko, mga hinanakit ayaw. Ang kalagot nga madala gihapon hantod sa kagabion, makadaot sa kalinaw sa tulog ug panglawas. And of course, kung di yung katulog gihapon, labi na nga severe insomnia, chronic na gyud imong insomnia, kusog nakaayo kang muhagok, severe anxiety, grabing depression, grabing kangolngol, sige ihi-ihi magabii, usahay, kailangan na tawag proper medical evaluation or proper lifestyle or wellness evaluation at tumog clinic pinaga. Kaya ang pagkatulog, problema sa pagkatulog, pwede po na siya nga daghang mga possible causes, underlying causes. Wala tayo igong time mga pinaga, this is Doc Bri Palangi, reminding everyone, ang lawas na to dili ordinaryo, it is wonderfully designed. Take care of your body, protect your mind, heal your home, and honor God with your life. Basta healthy, happy!
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. This is Heart FM. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusro alang sa himsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:42.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga dili di ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalid nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus, sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
2: Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorsogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorsogon 1, at save more Sorsogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
5: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
5: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
5: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
5: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
5: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
5: Hepa A,
2: Hepa B,
5: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
5: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang.
5: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
5: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
5: sa mga butika,
2: pharmacy,
5: drugstores,
2: tindahan,
5: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
5: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
5: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan naman daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan? Tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Opo, si Manuel Silva.
0: Ano pong pangalan?
1: Manuel po.
0: Manuel?
1: Opo.
0: Okay, taga saan po si Tatay Manuel?
1: Nandito po, Halaglak, Halaglak po ako ng Barangay Alaboso.
0: Ano pong probinsya yon, Tatay?
1: Ano, Baruaro po ako, Katarman.
0: Katarman, Samar? Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
1: Binyan po. Binyan ako nakatira.
0: Sa Binyan po kayo nakatira? Binyan, Laguna?
1: Opo. Nag-alablak po ako sa Alabuso.
0: Ah, okay po. So, ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
1: Ano na? Mahigit
0: na po. Ha? Ilan po?
1: Mahigit na po.
0: Okay po. Tatay Manuel, may tanong po ba kayo sa akin? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, di pa po. Ano, ako po lang yung number mo.
0: Ah, okay po.
1: Tanong kung saan magbili sa Binyan.
0: Sa Binyan? Kung saan po mabibili yung ating rice coffee sa Binyan?
1: Opo.
0: Ah, okay po. Wait lang po, Tatay Manuel, ha? Paano nyo po nalaman yung ating rice coffee, Tatay Manuel?
1: Lagi po ako nakikinig sa programa po.
0: Lagi kayo nakikinig. Meron po ba kayong iniinang karamdaman din?
1: Opo, sa baliwang po sa Balakang.
0: Sa Balakang, sumasakit. Opo, dyan po sa Binyan, halos po lahat ng mga butika doon, meron po ng ating rice coffee. Sa Murang Gamot Drugstore, meron po. Sa Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, lahat po yan sa Binyan. Makabibili po kayo ng ating rice coffee.
1: Maraming salamat po. Pupunta ko na lang po siya.
0: Opo. Alam niyo na po ba yung ano? Alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Opo, problema mo siya.
0: Opo. Yun po yung hanapin po ninyo, ha? Yung sinasabi ko, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos yung spelling po, R-I-S-E. Para po hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay. Ano po?
1: Opo.
0: Okay po. Tapos, R-I-S-E. R-I-S-E po. Parang sunrise. Okay? Para sakali po, yun po yung natin. Yun po yung, kumbaga, gawan po natin ng paraan para po naman makainom po tayo ng ating po namang rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po. Sige po, balitaan niyo po ako, Tatay, kung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako.
1: Tatawag ka po ulit.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Manuel. Mag-iingat po kayo. Sige po, maraming salamat. Okay po, maraming salamat po sa inyo.

0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Si Inong po ito, ng Uwas.
0: Inong. Okay, si Tatay Inong ng Uwas Albay. Okay po. Tatay Inong, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Kagabi, tumawag ako sa iyo kagabi.
0: Opo, tama.
1: Ngayon bumaba ako ng bayan, ng Uwas.
0: Okay po.
1: Tapos, inahanap ko yung 25-in-1 at saka yung sabon.
0: Opo.
1: Wala pa sa Uwas, Kuya Boy.
0: Wala pa sa Uwas, Albay. Sige po, noted po yun, Tatay. At sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries ng sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo sa Uwas ng ating po namang sabon at itong ating 25-in-1. Sige po, Tatay. Noted po yun, Tatay Inong.
1: Sige po.
0: Apo.
1: Ano? Padalan mo naman kami dito sa Uwas ng sabon at saka 25-in-1.
0: Opo, opo. Sige po. Gagawin po natin yun. Sasabihin po natin 'yon sa ating po namang mga deliveries para madalhan po diyan sa inyo diyan po sa sa lugar po ninyo, Tatay. Sa Uwas.
1: Nabili ko ngayon 14-in-1 yung rice cookie.
0: Ah, okay po. Noted po, Tatay. Noted po. Para sakali po, Tatay, ay madalhan po diyan makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: At saka yung sabon, Kuya Boy.
0: Sige po, Tatay. Noted po 'yon, pati yung sabon. Opo, sasabihin din po sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige po, salamat, Kuya Boy.
0: Salamat din po sa inyo. Maraming salamat po, Tatay.
1: Intay ko, Kuya Boy, ang sabon mo, Kuya Boy.
0: Yes po, Tatay. Noted po. Masasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige, salamat.
0: Thank you very much po. Yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa Uwas Albay. Tama po, wala pa. Ano po, yan po yung... sasabihin po natin sa ating mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo sa Uwas. Tatay Inong.
1: Magandang tanghali sa iyo, Kuya Boy.
0: Thank you, Tatay Inong. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Inong. Salamat po sa inyo.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po, Tatay Inong. Maraming salamat. Aking bigyan si Tatay Inong ng Uwas Albay. Kagabi, nasabi niya na yan sa atin na maghahanap talaga siya ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa kanilang lugar sa Uwas. Kasi sabi ko, ipagtanong-tanong na dahil meron na. Pero naglibot ngayon si Tatay Inong, wala pa, naubusan daw siguro. Kaya sasabihin natin yan sa ating po naman mga delivery. Duli-duli pa rin tayo mga kaibigan sa ating po naman kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking rice coffee mix.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po, si Chubalayong, Barangay Kabuguan, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po.
1: Opo.
0: Nanay Banji, ilang taon na nga po kayo?
1: 56 na po ako, Kuya Boy.
0: 56.
1: Galing po ako dyan sa Kalawag ay wala akong makuha ng... Nasa 25 gram na sinasabi nyo. Wala po ako natitikman pa.
0: Yung 25 in 1, hinahanap po ninyo?
1: Opo. Opo, dahil po ako sa Kalawag nung isang araw po. Wala po ako makuha at wala akong mabili.
0: Sa ano po, Nanay? Sa Carlos Superdrug?
1: Wala po, Kuya Boy. Nagtanong na po ako. Ako po ay naghanap. Kahit po ako ay PWD, naghanap po ako. Wala po eh.
0: Wala pa ng ating 25 in 1. Diyan po. Sa Tagkawayan po, Nanay, wala?
1: Wala po. Galing po akong Kalawag nung isang araw po. Ay wala po sa Kalawag eh.
0: Diyan po sa Tagkawayan, wala?
1: Wala din po, Kuya Boy. Hindi wala ko pa din po... Natitikman po yung gusto ko po, yung matikman po yun.
0: Oo nga, tama, dapat matikman nyo po yung sarap ng ating 25 in 1. Okay po, Nanay, okay. Noted po yun at sasabihin po natin yan sa ating
1: po. Ang tagal po na po, Kuya Boy, ang nainom ng rice coffee. 5 taon na po ako.
0: Maraming
1: dami
0: salamat.
1: Dami po na naubos, dalawa sa ako na po yung akin na ipon na nasa back.
0: Thank you. Salamat po sa inyo at sana po patuloy pa rin. Nanay, how about po yung ating sabon?
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakasubok noon. Hindi pa ho din ako nakakabili.
0: Sige po. Dapat po, ano nyo na po yun, magamit nyo na po yung ating sabon. Napakaganda po noon.
1: Ay, baka po ako lalong gumanda po noon, Kuya
0: Boy. Ay, nako, oo talaga.
1: Asawa ko.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang mamahalin ng asawa po ninyo.
1: Ay, sana all po.
0: Sana all. Tama po, Nanay. Dapat po talaga makagamit po kayo noon kasi... Isa po sa mga opo, nagagawa po ng ating sabon ay
1: yung... Pero maganda talaga po, Kuya Boy, yung rice coffee. Ang tagal ko na pong umiinom, talaga po maganda po sa akin.
0: Thank you, Nanay. Ano po, bakit po ninyo nasabi na maganda yung ating rice coffee?
1: Ay, talaga po ako'y garantisado po, Kuya Boy, sa rice coffee. Kahit po tayo hindi pa nagkikita sa Kalawag, Quezon.
0: Opo. Ano po yung mga nagawa na po sa inyong kagandahan ng ating rice coffee?
1: Abay, nakakalakad na po ako, Kuya Boy, na kahit walang tungkod po.
0: Bakit po noon hindi kayo nakakalakad, Nanay?
1: Hindi po. Dati po, Kuya Boy, ako'y binubuhat ng anak ko, pinapaliguan.
0: Dahil, ano pong nangyari sa inyo?
1: Ako po bagay na maldistruct po sa Manila. Sa Manila po ako inatake. Na-hospital po ako sa Etabe niyo po.
0: Tapos, dinala po kayo, inuwi po kayo dyan sa Tagkawayan.
1: Opo, inuwi po ako ng mga anak ko sa Lucena po. Kasi sa Lucena po yung mga anak ko.
0: Tapos, nung panahon na yon, nung nailabas kayo sa ospital, hindi kayo makalakad?
1: Ay, hindi po ako nakakalakad at ako po ay laging binubuhat, nasa wheelchair po. Tapos, pagkakain lang po ako, itatanggalin sa wheelchair, iuupo sa table, sa bangko, at itakain po kaharap nila.
0: Oo, I see. Pero nung kayo po ay uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, numaring ko po yun sa radyo, yung sa rice coffee, ay sinubukan ko po talaga. Sabi ko ay sinubukan ko nga yun para ako'y makalakad pa. Gusto ko talaga makalakad pa at ako'y makapagligo mag-isa. Hindi ako pinapaliguan ng aking anak.
0: Mm-mm.
1: Ay, awan ng Diyos nga po. Maganda po talaga sa akin yung rice coffee. Kaya po ako hanggang ngayon ay garantisado po ako doon sa rice coffee ko.
0: Tama po. Maraming salamat. At napakalaking bagay po noon, Nanay, na kumbaga na nakilala niyo po si rice coffee. Kaya po natulungan kayo. Ngayon po nakakanakan na po kayo.
1: Sana nga ako, Kuya Boy, magkita ko tayo at may makapamasko kahit isang piraso ng rice coffee.
0: Okay. Nanay, napuntahan niyo po ba yung Solid Supermart?
1: Nakapunta na po ako doon. Ay wala po ako makita noon eh. Ginagayon yung 25 gram na kape na rice coffee.
0: Nanay,
1: wala po.
0: Nagbala
1: na po ako kahit po ako'y PWD po ay... Marami nga pong tumutulong sa akin kasi naawa nga po sa akin pagkilos.
0: Oo. Pero at least nakakalakad na po kayo mag-isa.
1: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy. Awa ng Diyos, mag-isa kahit wala pong tungkod.
0: Opo. Nanay, yung pong ano, yung pong 25-in-1 po yon. Sabihin po ninyo 25-in-1. Hindi po yung 25-in-gram. Hindi po yon. 25-in-1.
1: Baka po Kuya Boy, nagka-rewingan lang po ako at nagka-ano din po yung mga tindera doon. Kaya ganun po. Opo, kaya sabi nila wala daw po nun.
0: Opo. Try nyo po ulit, nanay, ha? Kung sakaling makabalik po kayo.
1: Sa-try ko po yon. Pag ako'y nakapunta ulit po ng Calawag Quezon.
0: 25-in-1 po yon. 25-in-1. Tsaka yung... Saka yung ating sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun.
1: Ay, Rice Glow Soap po.
0: Yes, nanay. Opo, sabihin niyo po yung ganun. Para
1: lalo po ako, Kuya Boy, pumuti nun pag ako'y nagamit nun.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang gaganda nun.
1: Aba, sana all. Kahit matanda na ako, ay gaganda pa.
0: Nanay, kalabaw lang daw po yung tumatanda. Kaya
1: opo nga.
0: Kaya lagi lang kayong masaya, lagi lang kayong ganyan para mas opo lalo nga. Pang ano kumbaga
1: para po yung mga apo ko ay makita ko pa habang ako'y malakas pa po, Kuya Boy.
0: Oo naman. Tsaka po diyan sa ano, sa Calawag Quezon, nanay, try niyo rin po sa Hanero Pharmacy, Calawag Quezon, Hanero Pharmacy.
1: Try ko po, Kuya Boy, pag ako'y napalampin ng Calawag Quezon po.
0: Yes, opo. Try nyo po doon, ha? 25-in-1, ha? 25-in-1. Opo. Rice, coffee opo. Mix, herbal coffee, 25-in-1 yung sabihin po ninyo. At baka opo, po na
1: Kuya
0: ano
1: Boy,
0: lang sila.
1: Salamat po.
0: Thank you, nanay. At balitaan mo ako. Kapag kayo po'y nakabili, tawag ka po ulit sa akin.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po talaga ng marami. Talaga po ako'y nakalakad pa at ako'y nakaka-ano pa.
0: Mm-mm. Thank you very much po, nanay. Natutuwa po kami. Salamat po sa inyo, nanay. God bless po
1: sa
0: inyo.
1: Salamat din po, Kuya Boy. Sana pa yan may pamasko kahit sa ripak lang.
0: Sana po magkita tayo, nanay, one of these days.
1: Sana nga po magkita tayo personal sa Calawag Quezon po.
0: Opo, nanay. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat
1: thank
0: po
1: din
0: sa inyo.
1: Po, Kuya Boy.
0: Mag-iingat
1: salamat
0: po kayo.
1: Po.
0: God bless po. Maraming salamat.
1: Po. Salamat po.
0: Thank
1: kayo
0: you.
1: Po. Salamat din
0: thank
1: po.
0: You very much po, nanay. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Ang kaibigan si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Isa sa mga suki po ng ating po namang rice coffee at talagang dalawang taon na umiinom ng ating rice coffee. Napakinggan nyo naman yung napakagandang testimony niya po, mga kaibigan. Inatake po siya ng stroke sa Metro Manila kaya inuwi ng kanyang mga anak sa Lucena. At simula po noong nailabas siya po ng ospital, sabi ni nanay, hindi na po siya nakakalakad. At mangiyak-ngiyak na sinasabi niya po sa atin na dahil po sa atin po namang rice coffee ay ngayon nakakapaglakad na po si nanay. Siya po yung, may sabi ng kanya pong testimonya na yan. Kaya kayo na po yung humusga. Kung sakaling nagdududa po kayo, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee at kayo na po yung magsabi kung talagang epektibo o hindi yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

0: Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatudunan. Itawag lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. At saka kung nakikinig pa rin si Nanay, try natin dyan sa ibang mga butika po dyan. Palibot natin para alam natin na lahat ng mga butika ay napuntahan natin, Nanay. Maraming maraming salamat. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
2: Ito ang ating bagong-bagong strong
1: and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Tama ka dyan, kaibigan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya.
2: Mga breadwinners.
1: Tunay nga,
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
2: tulad ng ginseng,
1: turmeric,
2: mangosteen
1: at iba pa.
2: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants
1: na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
2: Araw-arawin lang ang pag-iinom nito
1: at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
2: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo
1: ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
2: sa inyong kalusugan.
1: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
2: itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape.
1: Ito na ang oras para simulan
2: ang strong and healthy
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
2: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
1: at ginhawa
2: na hatid nito.
1: Kaya ano pang hinihintay mo?
2: Simulan na
1: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
2: At isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
1: Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan.
2: Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1,
1: buhay mo'y mas masaya at malusog.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay available na sa mga leading supermarkets, butika,
2: drugstores
1: na malapit sa inyong mga lugar.
2: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
1: Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
2: at nakapagpapasigla
1: ng buong pamilya.
2: Tumawag na sa aming kalusugan hotline
1: 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
3: Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:08.
1: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na magdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawan masakit, Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Bakit kaya

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sakit.

0: sikap na sigurado maasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM का गया दे और सिरी 93.700 FM की नॉन ए वी गेट 11 मिनट्स एवरी 6 o'clock इसांग नापका अगंग उमागा तो इसांग नापका गंदा उमागा पुंग से इन्हीं लहाद ब्रांड न्यू डे टुडे आर ऑन अ फ्राइडे वीकेंड नमन हालोस पला अब बापरी लुदायो बारह साल दिन नापका गंदा वीकेंड ano pa nga ba? September 18, 2026, yan ang ating bensya. Parang nangangalahati na, lampas kalahati na talaga. Ang buwan ng Setyembre, ano? Ay, mapifeel na talaga natin. Ano, mapalapit na kapaskuhan. 98 days na lamang! Pasko na, mga sweethearts! Of course, my name is Jason, Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga, magkakasama-sama at magkapiling. Ano ba ang inyong plano ngayon? Uy! Teka muna! Mga marami kang gagawin, mga marami kang pupuntahan, may mga appointments ka. Kailangan bumangon tayo na maaga. Teka muna! Baka naman may estudyante kang asikasuhin. Baka may estudyante kang kailangang ipag-prepare ng kanilang mga kakainin, susuotin. At siyempre pa, papaliguan. Ay, magandang umaga sa iyo. Auntie, mama, nanay, good morning. Isama na rin natin. Ito sa papaliguan si tatay. Ay, papaliguan. Oo, sa mga mag-aasikaso. Itong si uncle. Magandang umaga. Yung mga nag-aasikaso natin, mga daddy dyan. Magandang morning po sa inyo. At baka may load ka dyan. Text mo naman ako. Dali na, 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. We got 13 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
3: Mm-mm.
2: At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Mukidon. Hey, we got 30 down 6 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Hey, that's Juan Carlos for you with Ere. Wow, magandang umaga po. Marami na namang napapaganda sa mga oras na ito. Yung mga tipong sige, pampaganda, pampakondisyon ng bawat umaga. Singalong muna tayo, maganda yan ha. Sa mga vocal cords natin, napapractice tayo. Actually, yung pagyaw-yaw sa buntag, maganda rin yan kasi vocalization niya.
1: Lahat ng mamahal.
0: Okay, pansinin mo, lahat ng mga nanay natin ang gagaling kumanta. Diba? Magaganda ang mga boses ng mga nanay natin, ng mga auntie natin. Alam niyo kung bakit? Palagi nagbo-vocalize yan. Tuwing umaga. Yaw-yaw din, hey! Yaw-yaw din to. Sige, yaw-yaw kada buntang. O, di ba? Gumanda yung boses. Pakantahin mo yan. Talaga naman. Magandang morning! Joke lamang, magandang umaga po. Yan po yung alarm clock natin, yung mga auntie natin. Kung hindi dahil sa kanila, at hindi dahil kay nanay, hindi tayo magigising kaagad-agad. O, di ba? Pag yaw-yaw ni nanay, mga katulo, sunod-sunod, basta kay. Gising agad eh. Di ba? Sa una, kakamot-kamot pa sa ulo. Pero pag gaya na, pangatlo na, naidiin na. Punta na! Magandang umaga, Ate Bell, all the way from Lapasan. Maraming sinamad sa amin yan. Good morning, Jason. Ready na ang breakfast. Aga kasi, may lakad. Ay, magandang morning po sa inyo. Amping ha, sa inyo pong lakad. Sumakay po kayo. Huwag niyo lakarin ha. Baka malayo-layo yung lugar eh. Ha, sumakay kayo. Oh, sumakay kayo po ha. Magandang morning po sa inyo. Maraming salamat. Natatawa lang natin si Ate Fel. Siyempre, maaga gumising yan eh. Magkape-kape, kaon-kaon, di ba? Magandang umaga, Galas Family! Ang kamulo na minaw, samtang nagkape. Magandang umaga. Thank you so much. Ang kita, Tata Nicolas. Tata Nicolas, good morning, Pogi. Ayan o, namana sa atin yan eh. Siyempre, magandang umaga. Kay Mami Elaine, guwapa. Magandang umaga po. Kay Ate Lilil, magandang umaga. Kina Jeline, kay Glenn, thank you so much for listening. Mga taga Burgos del Pilar, maayong buntag. Hoy, mga taga Konsolasyon, magandang umaga sa inyo, ha? Oo, sa pamilya ni Ate Tisay, ang Cortez family. You know, magandang umaga po sa inyo. Sina nanay, ha? Magandang morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong mga buntag, ha? Sa lahat ng mga nakikinig na ng Hard FM, sige lang, padayo lang sa pagpaminaw, ha? Para naman ay ma-enjoy natin ang ating umaga. Kasi naman, yung paborito natin news, sigurado mapapakinggan mo na. Si Arabella karon na nag-prepare na for school. Magandang umaga, Arabella. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Congratulations. Nagkaroon siya ng gold medals sa 100 meters butterfly last Saturday. Congratulations. Yun, no? Kandali muna. Abayado muna, pakinggan nyo, ha? Guys, alam nyo ba ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain ay talagang favorite ko na talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce at yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. Saglit lang ha, mag-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweet.
2: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast-fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान और श्री 93.7 FM की नॉन 645. Good morning muna, isang magandang umaga. Shout out natin ang mga sumusunod, aga gumising ha. Yung mga nagbubukas na mga tindahan sa mga oras na ito. Lahat po ng mga sari-sari stores. Good morning! Dulot na saan ang mga ballpen karon? Hindi pa, no? Kasi parang 15, 16, 17. Tatlong araw pa lamang mula nang sumweldo, ah. Pero teka muna. Ano na tayo? Reality check. Iba nga, nagbalista ba ng mga nakaraang linggo? Eh, nagbayad ba nung 15 na? Nung araw na ng sweldo? Reality check din tayo, ha? Teka muna. Assessment muna tayo ng ating mga sarili. Niyagi ka magtindahan? Niyagi ba ka dito sa may pinagkautangan mo? kung hindi, abay, teka muna. May buntag! Kunsa? Baka meron pa natira. Sige mo naman. Magbawas ka man na ng utang doon. Di ba? Para at least maka-utro ka. Magsapit ng mga 20, 25 na naman. Malamang, kailanganin mo na naman yan. Kailangan meron na namang dulot ang mga ballpen, ha? Sa mga notebook ng tindahan. Eh baka mamaya, maubusan ng tinta kapag ikaw na. Eh hindi ka kasi nagbabayad ng utang. Diba? Magandang umaga! Taas kamot ang mga nagbayad na! Yon, very good! Yung mga di pa nagbayad, dead ba? Magandang umaga! 46 minutes after 6 o'clock! Eto na, mamimigay na tayo ng grasya ngayong umaga. Napakaaga naman grasya nito. Punod agad tayo sa ang ruleta, sa ang area ba tayo? Sa ang ruleta, sa ang drum banks. Piliin mo na ruleta. Let's go! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala Bayabas! Ang mga taga Bayabas, paminaw! Paminaw, nasan yung drum banks ng Bayabas? Aba, punod tayong isa! Ang nakasulat ay Bayabas! Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Bayabas, Cristita Tadio. Cristita Tadio ng Bayabas, congratulations sa kadaog ng bugas at groceries. Anhin na, dali. Magdala ka ID, dali. I-claim mo na ang iyong pampremyo. Samantala, mag-re-announce ako ng ilan pang mga pangalan. Pila na lang ni Kabuok, oh. Ito yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at groceries, ha. Itong si, Monina Grace Abobo ng Lapasan, Bacoonga Street. Monina Grace Abobo, Bacoonga Street, Lapasan. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din si Annalyn Armesin. Uy, taga-Bayabas din to, ha. Annalyn Armesin ng Mahayahay, Bayabas, congratulations sa kadaog sa gagbugas at groceries. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Zone 3, Carmen. Raymond Osorio, nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din si Georgia Abaw. Georgia Abaw ng Zone 5, Bulwag, congratulations. Yan po yung ating mga iba pang winners. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Dito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Oy! Standby lang mga sweethearts, ha? Heart. 93.7. This is
1: Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.